0: ni eto anule kan si lati ile ise iranse God's Word Advent Tabernacle e ma ba wa kalo
1: baba omo atemi mo atun gbe oga loni atun yin ologun fu ori ofe to fe fu wa ah o ma se o olorun alaanu gbogbo ki o gba eyin wa loni kini oluwa tun wi pe ka ba aye so akole ni pe ope on gbogbo o ku si dede ope on gbogbo o ku si dede peteru kini ori kere lati ese keta ti dogun re kilo
2: nitori igba na de ti idajo yo bere lati ile olorun wa bi o ba si titete ti odo wa bere opin awon ti ko gba inrere olorun gbo yo ha tiri bi o ba se pe agbara kaka li a fi gba olododo la nibo ni alaiwa bi olorun ohun elese yo gbe yoju si
1: gori fo olorun loke orun se ri oro olorun yo lagbara ko si enikan ti olorun yo jebi re olorun o ni jebi enikan la ye tori pe ohun fe asiri kokon fa ni gbangba ke ma ba ko ju owo olorun olodumare o pe gbogbo ku si dede o daju be nitori igba na de ti idajo yo bere lati nu le olorun wa bi o ba tete ti odo wa bere o pe awon ti ko gba ire olorun gbo yo ati ri hey to ba je gbagba kaka la ma fe gba olododo la mo lo fe yoju si ayin na meji na lo pin si awon to gba Jesu Kristi gbo kan na ba Jesu ni Oluwa ati Olugbala sugbon ti o kuna lati pa ofe ase re mo won le ye le joba Olorun be ni Oluwa pe I am a Christian oso lo yibo oso ni Yoruba oso ni Gẹ̀ẹ́sì iyan ko lawu kini ofin Jesu Kristi kilo pa lase be eye ba feran mi e o po ofin mi mo nipa be Else, your mother is like Boba won't come with ye. No, you are about by yes, so. What are you? Oh, never mind, what are you? There, about one neighbor, one year ago. Let by a day, don't know, talk. Let by way, what could you do? Why at the town? No. Say by yes, or say, I don't know. Come and say, so I know. I know you are yet. Also, about what pay? O pe on gbogbo ku sede ati lo wa ku onu aye o sumo to si ebi ati everybody o sumo to si sugbon ki ojo ebi ko to de ha gbiyanju lakaka lati pa ofe ase olorun mo iya ti Jesu aje lori aye ko mo je lajenu idajo nbo lori awon alaiwa bi olorun gbogbo ìwọ tó ò tẹ̀ tí ìgbà Jésù ní Olúwa tó olùgbàlà tó bá kú sí ipò yẹn kò sí ìrònú pọ̀ àdá ní ìsàn òkú mọ̀ ó tán nìyẹn ibi tí sátani ràn ọ lọ tó mọ̀ ìpé ìbẹ̀ lòun lọ ìbẹ̀ lòun ràn ọ lọ ẹ̀ẹ́dọ̀ ọ̀nà inú náà ní pẹ̀ kú lọ́nu àpáàdì inú náà ayérayé o ní kú ò sì ní yè iná sì máa jó ti lẹ́ àti láyé láyé má fi ayé ba ọ̀run jẹ́ má fi ìgbà ba ìgbà jẹ́ ronú dáadáa ronú dáadáa tó pé ayé iṣẹ́ kì í ṣe tèmi tí a fẹ́ kó ń bẹ̀ náà nígbà tó bá kò nú ayé ń bí níbo ni iṣẹ́ rẹ máa gbé ọ lọ tí a bá lè sọ fún àwọn tán náà gba Jésù ẹ ti ṣe onídàájọ ayé tán náà gbàgbọ́ tán bá pa òfin rẹ̀ mọ́ gẹ́gẹ́ bó ti wí tán sì ní yẹ níwájú ẹ̀ mẹ́lọ mẹ́lọ ẹ̀wọ̀ tó gbàgbọ́ èmi ni ẹlẹ́sìn ìwọ ẹlẹ́sìn ẹ̀yìn ẹ̀sìn ló mọ̀ ń ṣe bàbá ti fi ọmọ ó ti fi gbogbo léjì sọ́wọ́ nígbà Jésù ni wá sáyé iṣẹ́ tí bàbá rẹ̀ rán láti kú ikú ẹ̀sìn ìṣú ẹlẹ́yà fún gbogbo àwọn ènìyàn tó dẹ́sẹ̀ ó dẹ̀ parí ẹ̀ baba fogbo le lowo en to ba gba jesu gbo o lo ni iye o en to ba gba gbo ko ni riye ibinu olorun aye o be lori e olu ani kake di gbo aye kake di gbo eniyan o gbodo je olooto se olorun oga ogo ah David wi pe ore ni mo pa mo ni aya mi ki ma ba se si o se o pa olorun mo se aye so to pa lati bo lo nse hey o ti gbagbo pe iwo lo da waye o wa ran pa so ipo olowo olola eh igba to n bo laye so o ko dani igba to ba lo o waye ni owo ofo o lo be to ba te ri o si ah gbogbo ile to fo won ni so si era kan nu e gbogbo moto to ni eh o igi igbo no ma fi so ko si fun igbo no ma lo si esi won lo se gbogbo de awon to te so tan te so na bi mo fe ru okude won ma ge ri eda won lo fe so ogun owo o to be nu aye ni ibada loni ibada loni bo te gbo loni yi pada yi pada gba oluwa olorun re gbo ko si ba ogun to pa lase fun o ko yo ibi ko to de idajo bo lori aye o lori gbogbo eyan papatagba aten do gbagbo o aten to gbagbo o gbogbo alado ni woju tedajo kristi a to ku won jinde e o won a lo woju se idajo patapata olukuluku a lo gba nkan wo to se ninu ara e ba se re e ba se buburu o ye ko ronu ki lo se lowo bae ibo ni oro e ba o hey oro to n gbo yi ibo lo ba o bo ki o ko ko rire bo n gbo oro lowo lowo gbogbo o ni gba lagbo danu o ni oro re o mu olada o gba ko nu ipamu oro te gba ni ko nu ipamu lo n gbo yi Jesu Kristi o ni olugbo la gbogbo aye o lo se bo lati wa se daju aye o ni temi ni eso emi o gbeso iru eso wo la o gba lara re iru ipo wo la o ran lo ni ojo na lo wa wa lo saye re a o ti daye wa o loluwa be ba wa soro ki ojo e bo saye wa ko ma ba je ojo abama aye aye fun wa atolugbo atoluso o ni ki se olugbo ta gbe oluso la o da lara bi ko se awon olu se oro na to na gbogbo eyin so lo papata gba e je wo to fun gbo awon eniyan e ma so jo so ku so no e se ta ro je le me ti ni osito e to ni owo mi ma ta ye fufu ma gbe ke ile asan ma so ro odi ma da be pe iwo lo se afiran oni inu ewu lo wa inu ewu lo wa paul wi pe emi na kaka mo para mi loju mo ma wa ti abe se ni ba pe nigba ti mo ba wa gbo awon eyan ton ke mi papa ki ma ba da ni etanu sai da ku ma ka shika pura ba o to ni oro na e je iwo iran so olorun gbo oro ni agboye gbo oro ni agboye akoko to lati te ba fun ase olorun ko ba le gbo ofire se then gbogbo owo wa se jade ni enu re ko le je oto se awon ti o gbagbo to pe be ni ke ba te pase segbe ah oni o iko se ko le se ki o ma si sugbe egbe ni fe na lati pase ti o iko se te wa opolopo iko se lo ma so wa awon iko olorun wo te gba ni re so olorun bo ba wa ni ko be yi pada loni ko ma je pe awon tan ni ko gba su fun hey e je mo pe won se igba oro na gbo won yi pada iwo kan to wa su bo lo fe wa e mo laju afoju mo ji oku dide mo so mo gba ma da ise wa se pa re ni sagbara re ni iwo kan lo ni o wa ran pa to pe afun olebun kan lati lo be to fun olebun so pe ohun o mo ri to pe oni sese ni o ko ni waju mi ko bu ko mo ba du se mi ti re e ja rowo mo gba ni adura ni akoko yi oro igba ika yi ko ni da lebi ni oruko nla Jesu agboye agboye la o gbo ni ojo na lohun te o pa pe ile ya lati ko nu aye yi orun apadi ko ni je ke wa ile ologo ni oruko Jesu ibe la o yoju si go ni folo loke ni oruko lati Jesu Kristi oluwa wa amen
0: iwasun ti e gbo ton yi o wa lati enu baba wa iranse olorun alaye Reverend Gio Ogundare JP ti ile ise iranse God's Word Avenue Tabernacle plot 10 block 5 Olorun Shogo Quarters Alexander area Akwata Ibadan aro yin ki e pade wa ni akoko kan na ni ojo mejo e le kan si baba wa lori awon number won yi 08038549251 tabi 08060914503 tabi 08079961008 Jesu Loluwa.

ogo ninu ogo. Ada ni waye, a sheda orun, a se yowu alaabo wa, anu ati ife ti ko lopon, eni ti anu re po bi yanrin eti okun, gbane gbane ti aye saya, adake dajo, adajo mo fi tenikan se, adajo mo se gbe leyin enikan, adun barin, adun kepe, adun balo, adane mo gbagbe, adagba mo paro oye, aduro gban igbe leyin aso tito, aduro tini lojo isoro, afune mo siregun, agbalagba oye, agbane lagba tan, alagbara laye ati lorun, ona ni agbara nla to sole aye ro.

mo ro wa o si gba wa ni iyanju lati dira wa bi gege bi okan mo gbadura loruko oluwa fun gbogbo okan to n gbo mi laaro to ni Olorun yo ranse itura saye ko wa yin Ateyin ateme anegbe igbe aye inira Bi Oluwa ti wa ti emere nbe oju ko ni ti yin Nipa se ni ti mo gbekele eni ti mo ni igbagbo nana re Iranlowo yo dide fun aye yin Ipon eyin laye ye ko ni buru E o ni lo saju ojo Iranlowo yo dide fun yin Eni to ni aye atorun yo boju wole yo si saanu fun yin Nibi ti e tin kepe Olorun Nibi ti e tin be Olorun Oun te n kepe fun Oun te n be fun Oun to n gba omije loju yin fun Olorun yo fa anu se fun yin Ni pipe o le pe Sugbon ni dide yo de Ni Oluwa wi Fun enikan to n gbo mi laaro to ni

mi ti gbe Oluwa ka iwaju mi ni igba gbogbo tori o wa lowo otun mi a ki yo si mi ni ipo. E fi ope fun Oluwa nitori ti o se nitori ti anu re duro lai lai. Gbogbo eni to gbekele Oluwa yo dabi oke si oni ti a ko le si nidi bi ko se ko duro lai lai.

0: Arabinrin ni ko sin ta n fe se awon oni eri kankan lati fi gbe oro awon nija.
1: Emi ni mo wa bi si nta.
0: Nigba je poko awon gan to je oku on ko ba on so nkan kan to jo be ko to ri po jade laye.

ni tomije tomije lawon fi yin olorun lorui awon de ngbadura si olorun awon bo olorun so edun okan awon pe ko olorun ti e lana pe wo olorun to tin ran awon lowo to ma fi de final year iwo olorun anu re si wa sibe oju o ma gbodo.

0: wo eni to gbese le eto re loruko Jesu anu Olorun yo gba pada fun o
1: ko Jesu yo gba wa la o si ona
0: ani lowo eni teto ti e na a si loruko Jesu Olorun yo gba

0: mama pa na ngbo mi laaro yi
1: ti akoko wa
0: ani lasiko ti reti ti pin fun ori gangan iran lowo olorun ma jade si aye re ani lasiko igangan to ni lo iran lowo olorun
1: ati gba kiku
0: iran lowo yen ma jade si aye re
1: igba si so fun ati gba ijo igba mi ma ko ja mi

0: Yere daraya lati menuba wipe Serena Williams to ti je akoni fun igba 23 ati eni to wa ni ipo keji eyan Spaniard Carlos Alcaraz to je olujawe olubori igba meje ni yo ma fi gagbaga ninu idije Open Mix Double tile America. Akojopo ati atuto iroyin te gbo in lo wa lati owo Kemisola Williams aye wa lati ma gbo wa ni awon ojo opo ibanidoro wa gbogbo at West Radio 893 atule ma gbo wa ni ojo opo Facebook West Radio 893 FM fan page ele kan siwa loju utakun agbaye www.westradio893.com ele kan si yara iroyin wa lori ero ipe abi loju opo WhatsApp to ba ni iroyin te ba fi to wa leti loju opo 091 6893 2000 temi tope olawole ni oruko temi e seun te ngbo wa olorun yo buku yin amen.
1: E file e mo ni kuro Wells Radio 89.3 FM. Nibe gongon lewa.

0: a lo dada ni
1: mo sori mo
2: a se yin na nbe ni to si
3: bo la la oba won ba alagbada ino
2: se yin na nde mu
3: alawo tele
2: o se lasan kakan seto ke se lasan pe kakan le ori
3: obenu mu je
2: so se lasan kakan so pe o ye ma fo soke ma dupe
3: Obenu Adele Boss
2: o ti je ko yeyin wi pe ton so nipa eto emi lo lope o kuro ni wasa o
3: oba ti gbogbo eniyan wa ri fun
2: e joko e farabale e di ogbon mu
3: eke nene no ina ileru
2: oda nitori ijoba akoko
3: oba gba ti gba lai lara ti gba lai lere
2: e je kin kan lo ni ranpe nitori ijoba akoko kin o le wa se ojo opo sile eyin na mejeji te ba re nkan na to je pe eyin na le dasi ke dasi ke le fi ope eyin na ke fi won si olorun ah iketari baba olorun ti gbe yin kale gege bi iko ati iruju olorun olorun ran yin ninu akoko ti a wa ye ni ise ranse ke eyan to le se oru merinla olorun le se kini olorun le ti yin leyin Olorun mo yin se
0: o yin se
2: ah e wa se kini e wa tun dupe ajodun odun iko baba bawo ni irin ajo na se ri titi di akoko yi bawo lo se ri se somo dudu die kan ti le
0: ba
2: ke to le so yi pe e tun le to ma dupe ti odun yi
0: po o po ai mo ye gba ti ma so ti ma so sori ejo
2: ah
0: be mo so fun yi
2: lai si babalala
0: ma ti taji ba ti babalala ya ton lagbara ju mi lo ti babalala ejo gbe emi lejo mo fe sa ni lo go se ni ko ton ma be pa oru lo wa yo na lo pa fun re
2: ah
0: e ge ti babalala o su ejo gbe mo lo gbe ni babalala bo baba ti en won agbara to lo fun won ku fi be yan de fa wa
2: le
0: to no yon da e to fu ai to la ko se to le se ti o ni pe baba lola sinu adura re go la no pa fi kankan ti fe gbe ti won ai mo ye gba mi ti a ma se se no se lo gba mi ti ijo ko de didi ti yan ta ni pe o fe ja se mo a mo ye gba mi ti pe ibi da rent na ni se baba ni pe a ko nbe ola leko ibi mi ti mo ta le mo fi se bi kan pe tori be yesi ta ni le soji na our minister of environment one day won ni ka park ka kuko mi won fe jo mi sun be ki de se fault won awa na la tun fa awa ni tori pe ta ba kidi pe nikan lowo lowo a fi joye in church oni wa lo di chama community kan oni wa mo damu pastor ke se muslim mo damu pastor ni community e lowo community yin
2: mo
0: tun tujo ojo ko se muslim don damu pastor e lowo community ni awon ti won fi je deacon lay leader kini kon church ti won kan ri pe won ni owo won fi je won wa ba se back lori wa awon to le wa ko ni bi ta wa yen awon abi prefer ni gogo alaja ma wa ba ma so fun mi pe adi ma wo di ewo ma se niyan o ta yan alaja o ke se ko to se kristeni o awon ni so awon kan to la ko ja ni ati gba ti mo we prefer the country oyun wa nu e to ti disibi to lo bi odun mam to de dide a be pray fun ti mo gbo pe a leyan olorun lo iso lo sanu o kan ni ko wa ni so rojo kan la wa n pray fun mo se wa ni ago ti lo gba yen ibe n de igbo agalaye ko ti da bi nsin ko ti mo da na mo yen but am mo church mi kokan wa ni egbegbe so mo se n prefer ni yan bayi aso olorun lo fe se yanu lo ba pariwo mo de n gbo ta mo church mi to le egbegbe de n tile kun won won ti le kun pa o je ki gba ti ni wa se to a bi omo yen ni bi oputa ni abi kini agbon bayi o se bi sinu to le ti awo yen bayi to ni won se won a ko se wa n jade die so won bi be ti mo pe olorun lo ni ijo olorun lo sanu wa won lo bi pe ni yen ku ni o se ko soju awon so awon ko mi gba mi bi to ti bere ni asasu egbon lete so orisi kan mo ri n be won animo iri animo n paro so le ti ro apo ijo emi de ni ko si ti mo le se for din de sta se gan won de ru ba ga ma ma se e ki ko mo ni to ba pe be ni awon to ma n ko yo wa ma ku mi mo a de pe time mi lo to ile ma se mo de ko mo ti wa lo lohun pe ko si n to jo
2: asiyo
0: lo awa
3: na fara won be e wa
2: lo
3: fa ta ta ta o korogodo oba Oba to ngba do ba le oba.
2: Jesu a le ba jiya.
3: Mo tai go.
0: Christmas.
3: Excellent God. Supreme God. Immortal God.
2: Woli igba ni.
3: Invisible God.
2: Ati woli akoko yi.
3: I am that I.
2: Se yin na gbo.
3: Olori aye gbogbo. Olowo gbogbo.
2: Se gbo awon ilakoja.
3: Ati omo re ninu ofi.
2: Baba ni kan tu baba nle.
3: Gbogbo.
1: Arugo.
2: E wo.
3: Kala o eru jeje.
1: Emi o.
3: Olori aye gbogbo.
1: Oruko.
2: Ile asu, ile amo.
3: Oruko re. Eyin re na da.
2: Àwọn àkọ́kọ́ ìkejì ìkẹta tí bàbá ti ń fún wa yìí ó tó wá dè lọ́wọ́ ó dá nítorí ìjọba àkókò ẹ̀ jẹ́ kí n ṣe ojú òpó yẹn sílẹ̀ ní nǹkan bá ìpè bíi méjì ní abala tani ọlọ́pẹ́ 0916-893-1000 tàbí 0915-333-4893 Abala Tani Olope Ona Lawaye Tani Olope To Wambe Ontan Soye Kini Eyino Risi Igbagbo Igbani Kote Jepe Kusako Komo Ati Igbagbo Isisi Uri Emi Igbani Ati Uri Emi Akoko Ta Waye
3: Olorun Ti Gbogbo Eniyan Wa Ri Fun Oba Mi To Se Lati Ani Tani Olori Aye Ati Orun Ani Ti Okunrin
2: Oda Eja Gbabi Eleyi Eje Kin Fo Yoko Si Fun Ki Sare Beere Na Lowo Baba Nitori Ijoba Akoko A Le Lanfani Abala Oro Ase Baba Won Le Soro Ase Sinu Aye Onipo Jipo Wa Ade Deni Ibukun gẹ́gẹ́ bí wòlé ìgbàani àti wòlé àkókò yìí tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn wòlé náà wà nínú kòlò yìí gẹ́gẹ́ bí bàbá náà ṣe àpèjúwe rẹ̀

0: baba ki lo na to je pe e le wa re to je pe gege bi ajodun todun yi tolorun de mu ki o ko layo ati alafia nitori pe o ti ko layo ati alafia ki lo na to je pe le pe te bi so pe ah olorun o se ni igba ni ati ni wa koko ye
1: e se gbasa sele church yen o bere pelu show last 3 days ni August on fe kin bimo mo sapa ngba yen
0: ni ipele
1: won fe kin bimo so igba ti mo wa bimo kan ni gba yen o me wa shalaisi otoku so gba ta wa fe lo sin gbogbo ani ri ko mo mo ani bo mo gbe a fe lo sin ninu agala yen jo yen ni nko bi November ara wa san ojo wa ro gan ejo yen mo de ni aba mi te mai ninu oluwa to wa si to ma wa yen won se ma wa Sunday mo de ni mi mo organize we soji mo de ni soji ni jo yen gangan
0: ni to
1: ni jo yen gangan mo ni soji ni church yen mi mo ma pare ejo yen so mo se soji yen mo se everything perfectly mo lo baba wa n gbo pe nkan yen sele won ni bi a ki se segun ni so won be ni mo wa so ijo ti o wa ti mo wa tun a loyun to ma bi ele gba to ma bi ojo ye gan isoju lo tun kan mi emi tun ma pare e bi won se bi mo ni mo je bi mo yen se mo lo yoju bi omi tabi o tun si wa laye so gba ti mo wa so ni church yen pe a bi mo o ijo yen na so mi ni woli re pe ibi lo ti so pe omo ku bi lo ma tun ti yi so a di mo yen olodun de ba mi se de pe ko si pe omo lo mo olodun de ba mi se so bo ma dupe mo an dupe yen every day a no ka pe wa nbe lana na re mo yira ni bata pare ti mo yira nkan ti mo ra pe olodun emi ti mi o je nkankan emi elese to wa fun lomo awon ti o lomo bi agbon ju won la mo se ju won lori ofe la kan ri gba mo se ma yira every one the one ma yira so olodun ni bo se ma ran ti pe won fe kin ni anu ni mo ri
0: gba kan
1: ben
0: o yato si ara won.

0: ní báyìí máa pe àwọn olólùfẹ́ méjèèjì yìí sí orí afẹ́fẹ́ kí wọ́n bá wa kí àwọn ará ilé bàbá wa Moses Adéfisa ẹ bá wa kí àwọn ará ilé.
1: Ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ní Sunday kẹrin àdúrà mi ni pé a ti rí bẹ̀rẹ̀ ọdún àti rí àárín àárí òpin rẹ̀.
0: Àmì.
1: Olúwa yóò tì wá lẹ́yìn.
0: Àmì.
1: Àwọn tàdá olé yóò yọrí.
0: Àmì.
1: Ara ànúgbà.
0: Àmì.
1: Yóò dà fún wa o.
0: Àmì. Ẹ ṣe Mama wa Juliana ẹ bá wa kí àwọn ará ilé.
2: A kí yín púpọ̀ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run kó dá wa sí di ọjọ́ òní. Mo gbàdúrà wípé ìgbéyàwó wa kò ní forí ṣánpọ́n o.
0: Àmì.
2: Bàbá yóò mú wa délé o.
0: Àmì.
2: Ẹ ṣe gan.
0: Àmì. Ẹ ṣe púpọ̀ Màmá wa Juliana. Ìbéèrè mi máa kọ́kọ́ dojú kọ àwọn bàbá wa. Tẹ bá rí àwọn bàbá wa yín tẹ bẹ́ fẹ́ rí wọn ketekete nínú kulu wa yìí ẹ ṣáà lọ sí orí ẹ̀rọ ayélujára bí ajere Facebook wa West Radio 893 fan page West Radio 893 fan page ẹ máa rí àwọn bàbá wa àti màmá wa bí ojú wọn ṣe ń dán bàbá wa tán jókòó yìí wọn ti tó ọmọ ọgọ́rin ọdún àádọ́rin ọdún ò lè méjì ṣùgbọ́n tẹ bá rí wọn ṣe bíbí ọmọ 50 years ni wọn ni wọn wà níbẹ̀ mo mọ̀ ipẹ́ máa rí nǹkan kọ̀ọ̀kan bóyá ẹ̀yìn tẹ wà nínú ilé ojú ọ̀nà lẹwà tẹ ti ṣí rédíò yín tẹ kàn ṣèṣe tẹ bọ́ sí West Radio tàbí ẹ wà nínú ilé epo ni ibikíbi tẹ bá wà mo fẹ́ kẹ dúró kẹ gbọ́ ètò yìí láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé òpin ẹ má gbé kúrò níbẹ̀ rárá torí pé ó dùn ju yín lọ bàbá wa jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ yín sà ẹjọ́ ìgbà wo lẹ rí mọ́mí àbí báwo lẹ ṣe rí mọ́mí Juliana Adéfisa.
1: Ẹ ṣe púpọ̀ ìbéèrè yín dára nígbà tí a wà lọ́dọ̀ bí tá a gbàgbọ́ sí so wọ́n kọ́ wa pé a gbọ́dọ̀ wojú Ọlọ́run tá a bá fẹ́ fẹ́ ìyàwó so nígbà yẹn èmi náà bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà pé olúwa egungun ha mi bá mi ṣàwárí ẹ̀ tó lẹ̀ pé oríṣiríṣi ìdánwò la bá pàdé so ìgbọ́n bàtà òkú tó oyè jáde so àdẹ̀rí pé tòótọ́ Ọlọ́run wà ń bẹ̀ so àṣàgbà náà ni pé a lọ rí Genovasia pé ọmọbìnrin ni mo rí o nígbà tí mo gbàdúrà o wọn á ní pé wọn á fọn lórí pé ká lọ bá sọ̀rọ̀ so àádẹ́bà sọ̀rọ̀ so mo máa pé òun náà ti gba wọn ní kò náà lọ gbàdúrà tó náà bá gbàdúrà tó pé àwọn èsì wà lọ fún olùṣọ́àgùntàn so bí ìrìnàjò fẹ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ náà ni
0: bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ jọ mọ mi báwo lẹ̀ ń ṣe wá dáhùn yes fún tẹni mo ṣetán o láti ọdún yìí tẹ ti bẹ̀rẹ̀ báwo lẹ̀ ṣe dáhùn fún dáadáa.
2: Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí bàbá mi sọ nínú ìjọ tá a ti gbàgbọ́ àwọn olùṣọ́àgùntàn wa ọ̀sàkà sọ pé Genovasia òfin yẹn wọn fi lélẹ̀ pé tó bá rí ẹnìkan tó mọ̀ pé ẹni ni Ọlọ́run bọ́ sọ̀rọ̀ pé kó o fẹ́ pé o gbọ́dọ̀ wà á rí àwọn. So nígbà tí wọ́n sọ pé obìnrin tàbọ́kùnrin anybody tó bá ṣàtìrí ẹnìkan tó nílò fẹ́ wọ́n fàyè gbà wá pé kọ́kùnrin ó lọ rọ́bìnrin tàbí kóbìnrin ó lọ rọ́kùnrin wọ́n ní ká ṣàwà á rí àwọn. So gbà tá a bá débẹ̀ gbà tí mo débẹ̀ àwọn náà kọ́kọ́ lọ so wọ́n ní kí wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ gbà tí wọ́n dẹ̀ wá èmi náà padà lọ sọ́dọ̀ wọn pé mo rí broda alágbájábá yìí wọ́n wá sọ́dọ̀ mi wọ́n ní wọ́n ti wá sọ́dọ̀ àwọn náà pé kí n lọ gbàdúrà so mo dẹ̀ lọ gbàdúrà fódìdí oṣù mẹ́ta kì í jẹ́ pé oṣù mẹ́ta yẹn náà ni mo gbàdúrà o kó tó di pé wọ́n wá Ọlọ́run ti farahàn mi pé ẹni yìí nífẹ̀ ìfẹ́ mi fún ọ gbà tí wọ́n wá ẹ mọ̀ páwọn obìnrin àìfẹ́ múra wa lọ́pọ̀ mo ní mo ti gbọ́ máa lọ gbàdúrà so èmi náà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà olúwa tó bá mi sọ ẹni ti yọjú o sógbà tó dẹ́yìn oṣù kẹta ni wọ́n wá ẹ̀ sìta ọ̀rọ̀ tí mo bá yín sọ èmi tiẹ̀ tó kọ́kọ́ fẹ́ tó fi wọ́n ṣe akọ̀dí ẹ̀ pé mo sì gbàdúrà lọ́wọ́ so bẹ́ẹ̀ ni inner spirit bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún mi pé mo lé sí o dá lóhùn o mo ní mo ti gbọ́ bẹ̀tí mo wá gbé ìdánwò kan síwájú torí inú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tá àwọn àgbà yẹn wọ́n ní kò sí tó burú kẹ́yìn òjò rí kò sí tó burú kẹ́yìn òjò run mo ní ọkọ tẹ̀mí ò fẹ́ kò lè sọ fún mi kí n jó rí tàbí kí n jó run o so mo wá ní mo wá fi ìdánwò yẹn síwájú pé mo tiẹ̀ fẹ́ mọ̀ bọ́yá nǹkan tọ́lọ́run bá mi sọ òótọ́ ni bọ́yá ẹni yìí gangan ni ọkọ mi láti fẹ́ mo wá ní bọ̀rọ̀ ẹ jọ nipa ori oro pami yi ki le ri si ah oko mi ni emi o le je ki yawo mi ojorun o o wa ru lokan mi lo dabi enipa olohun ko fun mi lo to so mo to fe yi be le me sa so fun mi ko fun le si o wa ni da bro ka e to wa ba mi loluwa ti ba mi so so o gba
0: be ja se fun mo le si niyan ko ba e pe baba titi ko ba e pon titi roju mi ta te ba lo so yes ni jo yen daddy ki wa ni amoran yin fun awon odo nile lokunrin lobirin ton wa oko ton wa ya laye odi oni ta wa yi se ru nkan ba yen si iwa lode ba isa
1: e se sari bibeli po de ewo oluwa ngba te le ri e pe gba to wa n to si sari ewo olorun so ka to di pe awon wa yawo woko iyonu nla ni tori po opolopo ijula pe le jale ni awon odo si mo de bere so lo pe opolopo le ma fin tuka like pe ojo leyin gbe yawo mo ka story kan okun ko ni o nlo ya 3 million naira o fi se gbe yawo la dosu mefa o ni yawo salo so kilo fa so se olohun pile re abolo di pe afaye bo olohun ko lowo nu gbe yawo so a je ki gbe yawo ko last beta won ma si won raye mo o wu mi fe fun mi o so oro akoko ni pe o Samsoni ati Delila lo wa digboro leni I love you, I love you won ni bere pe iru eyan wo ni tele mi gigun abele mi kikuru se yo ba mi kale abi ko ni ba mi kale so igba ti wa laigbe arin gbe idamu igbe ya wa de sale do pelu mi so opolopo si won raye fun so agboro ni oye pe ina ajo gbe awo ki si ajo die ti de won ko pe ti dead you part o ni gbe yawo be ni si bayi so awon si won ra you dead you part so bo ba ti ile se ma tun gbadanu so la fi ri pe awon odo sin lo mo goji odun ati ko yo meji meta me tile ye aye o de ni tun so agboro fi suru wa oju olorun fun ibi yawo taboko ta ba fe ni
0: e si baba wa Moses e je ki bere lowo mama wa Juliana e jo ma kini oju se awon obi lori oro ipe ah omo mi fe yin oko o fe yin aya kini nkan to ye ki obi ko se boya bi itoni bo ti le je pa so pe won raye mo won se gbogbo e suba ma ri pe ituka po lodi oni yi ki gan ni ki society ta wa yi ko le tubo ma rorun si kawon idile igbeyawo ki won le ma bara won kale kini oju se ti baba tabi iya to ni lati se lori omo
2: e se ma oju si akoko ni adura gege bi obi to mo olorun to na si ti laru re koja pe ona yi ona to lagbara ni o ke se bo ba ti baje atuka ta ma ti le so won po bayi won so won po niyan gege bi oro olorun eyan o bere si ni ba olorun soro lori won koda kan mo ti to gbe yawo oju si obi ni lati ma gbadura ninu gbogbo nkan fun omo bo tile kan mo ye ko po to a ma mu won lokan kan lati fi won fa won le olorun lowo oju se keji ni pe kan ba ti ri pe won ti balaga ti won ti to lokan tabi won ti to laya a ma gba won ni moran a ma bi won lere nbo lo bo gbogbo nkan de o se gbogan ti en gbadura lori igbeyawo to ran mi won awori e woru ori oko mi kan sin gbogbo time ti aba mi tan joko ti en bere pe oluwa fun mi ni yawo won ni ti ore awon ma ti de atun ni akin iyawo na lo wa gbadura si toto bayi won ni o ma fa won se yeye pe ti gba to de ba ku o le lo mo o bere si ni ba omo ijo sun bo se n ba maridi be lo n ba singu sun koda ati ya to mo ba won sun tori wipe ko fi on gbogbo si owo olorun ninu adura so a je ko ye won pe nkan yi ni idi kan gbadura o ki kan se pe o wu mi fe fun mi bi Samsoni so eketa a wa ri wipe awon atun mu won lo sinu awon riri ta wa gan ti ni e ta won gan ri ati ta won gan omo ko to di pe won dagba a ma fi yen ye won a ma bere pe bo ni so ti len to fe bo lo se je tori ki mu wa bi example ire to Jacobi mi nsin nigbati mo ti ri pe asiko ti to lati se gbeyawo mo bere si ni bilere nbo lo bo gbogbo de o wa ni a mommy en ti o won fe bi yin lo se ri bi mi mo ba tun lo bo lorun oluwa o mo ni bi mi lo se ri Olorun ta leni ti o fe Olorun de gberan yen wa mi ri omobirin yen ri but bi mo se ri be loju ala be na mo ri ngba ti mo ri loju ran so on mejeji jo joko be to omobirin yen wo chokoto o na wo chokoto won jo wo set set ah ah gba mo taji mo ni o mo san fun mi pe bi mi lo se ri chokoto mo mo ri to wo o wa ni mommy o wo tele ko wo mo ko loke mo ni mo ti gbon so yen fe pe awon adura ti mo ngba lori e olorun sise le lori
0: oluwa seun adupe ni owo olorun mama wa e se gan ni e baba wa Moses e je ki n doju ibere yi ko yin pe ni ese ki n to rin jina e je ka won ara ile ki won mo igba te ti se igbeyawo odun te ti se igbeyawo
1: e se January 28 this year that pay 42 years of marriage.
0: Ogoji odun ole meji ninu igbe akele mo yi pe awon to nba yin soro yi awon to ti kun fun iriri awon na ni agbe wa si ori eto yi iriri lagba awon kan to ti la koja lati bi ogoji odun ole awon na nba wa so lowo lowo ba baba nigbati e sese bere irin ajo ife yin e jo mu fe bere pe isoro wo le doju ko to je yi pe o fun o ko yin ni eko kan pataki ninu itan igbe aye yin
1: se akoko ninu re adugbe yawo bi a se bere so o fa le die tori pe a le mo wara tan laarin bi odun meta so the first 10 years o tough so but by and by a ri pe a bere si understand the arawa so inu ni ajo yen so ohun ti oko fe oye eye yawo ohun ti yawo nfe o yi oko na so a bere blend de bi pe an kan to ma fariwo abi faja so o diku ti to bi pe gba ti awa lo bi ogun odun aha so ati mo owo otun atuto si so awon iyo ti ati ba pade alesage yen so o ti kuro nuna junye ade wa ri pe olohun tun ran wa lowo si lo to le su ngogun ti gbe yawo sugbon ninu adura a ma nbori ade ma nsegun so me yan ba like ko si gbe yawo ti o ni la koja so adura ati suru a ma nsegun tori esu gan o fe ki dile kutuka so agboro loye pe ba bi dile se ko se duro be le su lo jina si dile because a mọ pe o ti mọ pe bi ile o ba ti duro so ilu o le duro lede gan o le gbadun so inu ile gbogbo e ti bere lo so ninu ile wa a ri pe olorun gbe oni je ode fun oni segun
0: oluwa se o baba wa ti pa ni owe bi owe bi owe but mommy mo fe ke ba wa so ki go isoro wo le we pe o ga that is o pe laarin odun akoko si odun kewa ninu irin ajo yen to nlo bi ogbon odun o le bayi seyin pe ko rorun ejo awon nkan wo ni o je ko rorun mommy e ba wa yanyan ne
2: e se ma ani awon odojoko to po nipa ta bere gbe yawo laarin odun mewa ti won so yen akoko olagbara o oluko le mi awon furniture maker ni won so igba mi wa to je bi pe temi ba gba salary tori won ti kon wa ninu church ta ti jo gbagbo bi pe agbodo ma ni common purse so common purse ni ka ma ni yi pe ka ma dowo wa po obi den ti mo bi pe owo ni ma da jale ninu odile temi ba kan ti gba salary pa kan ko le won lowo koda gan mi ni yo ida mewa mi ni yo kankan ti o ba to ti gba salary ma ko le won lowo pe ti bo ya o da bi ko bo se na mi like e lo titi awon kan ti mo expect pe kan fowo yen se won fi se e mo gege bi onisi owo emi onisi osu mejeji dabe ni koko bara won
0: bara tori e mo mi e ma binu pe owo dai ma gba losu kan awon
2: ti
0: be gba lari ni ojo meji
2: kini se de ba ti ko le won lowo bayi awon o da lori business awon kan de so pe ijo kan te baba kan lo ni oni di 6 feet bed ya bo na se pe awon fe mefa se mi de ti ko salary temi fun won mo de loyun sinu about to deliver so mo wa kowo yen awon ti mowo won ti fi se aga won ni baba yen lo sabe kan bed mo sabe kan se meta e bi se 10 feet abi bo lo ti se pe awon na mo ba se pe won ti wa fi salary won ti jamo wo ti won won ti fi se bed ile won ga sita gbangba eyi baba ko wa ko fowo kankan le o to fini kan se o ko wa
0: ibo wa dasi joko ti mo wa nlebo ko koda ko so wo ti won fi lo so hospital mo se gbogbo salary temi le mi ti ko le won lowo be to lorun gba ijoba ni awon akoko yen to de said pe I was in labor ni two story building ti mo wa awon be ni sale tori won ti kokon wo ile ise won laye sagari yen laye buhari na ti kokon wo le ise akoko so won wa pa said si building ti wa ati building keji ibi ati sise lowo yen o kan wa ya mo wa in labor won kan wa goke won wa ba mi bi around 12 won ani soku mi lo fi abaye mi eh je an lo hospital ah won ni awon o ti ri ko soma ko mo won wa ah mo ni je an lo tori mo ti ndamira won ni je an lo mo sa believe pe ka ba le bon sita ti moto gbe wa to ba do hospital won ba mu hun le emi o ti e ti de gbangba wa lia eh ni ku toyun toyun si inu ile but to God as God have it ba se jade sititi bayi be en okan lara won nebo wa lo gbo mo wa sile mi mo ti so da soju dikeji o bo se ri mi ko ye mi o kan ni mo bo bo se sure da won mo re nu le lo ba sure wa sititi lo ba park madam e pele e wole a gba ta ran se pe emi ti mo ti le bo lati 7 bi around 1 na wa ba mi o ni oku mi lo fi abaye mi o ya je alo so igbagbo yen ba se jade ti madam yen gbe mi si di hospital e wa tun gbo oko to oko bo mi obi mo to si oluyoro nursing home abi kan lafta dugbe ni mo lo register si oju 30 minutes lo bi o te pe e ti rayi e ti to dupe de ko ta fi ra nkan delivery aso omo flask la ra won ba ni bi an se le won jade kan lo mo ra gbogbo ti a fi se delivery like 30 minutes mo ba deliver ngba won fi ma de gan omo ni won ba nle so awon gba kan wa to pe owo o ma nda wa ala ale tori mi nisin oni si osu le mi gba gidi gan ko le lowo awon nisin olowo kekeke ni won ti di ni nla se mo pe to ba awon tun jamo ni so gba yen gan aiti era ngele a kan sa mo gbe gbogbo e ra kaakiri ni then la ni 10 years yen na o ma ni Mr. Dasandi beta dura wari won na mi ri emi lo se kan so mo won lorun ri beta ma ni Mr. Dasandi Mr. Dasandi yen le nigba kan de bi pe ah mo ni to bo mo po fe mi mo jawe ko sile fun mi oko mi ni ta lo ma jawe ko sile fun e ngba ti ya ba ji o lo ya da je mi na but mo ran ti oro ti mo mo mi ma so ngba yen pe ah tori omo mi ni mo se jiya tori omo mi mo se jiya mo ni time temi na ni o ta ni do mo mi lefun emi na ba jiya tori omo mi so ngba to fi ma di bi 20 years of marriage yen ah nkan ti rorun die die ati gbe di ara wa die die
3: o seun mo mi ki pelu iriri yin yi bayi kini amoran yin fa mo obirin to ngbo wa boya won te sese bere rin ajo ni kini amoran yin fun won
0: eh be ni seri ijo kan wa mo wa su ninu moto mo so pe yin obirin mo ni e gbodo farada fun awon oko yin mo ni te ba re mi atoko mi loni ta wa nko ko ri be tele o nkan le o lawon igba kan o mo ni bet olorun mo bo se ma se mo ni ke wa koku o ke tun lo loko mi ke se solution o to re nte tun lo yen te lo ba yen e tun mo ru problem to na tun ni so ke lo bi gba te yen to compound case yin o ni e farada mo wa tun so fun ko to pe oko yin ba wa ni ti o se fun yin olorun mo bi o se gba otowo e ti o fun yin mo ni to ba si wa je pe ko ni ni e ma gbadura fun olorun mo bi o se yi igba yen pada ti o de ni
3: ese mama wa Juliana Adefisayo ibere mi dojuko baba wa Moses Adefisayo ba ipe kini ohun ti won mi tan se fun yin nigba isoro to je pe e le gbagbe e lai lai to je pe te ba tun boju weyin bayi a tu da bi glasi e tun ma wo ni pe nkan to se si yin se nkan to da nigba isoro ni o abi eleyi to ti je ka to
4: e se sari awon ile won ni friend indeed is a friend indeed awon la koja ti

0: alakoja. So iye mi si mo de gege bi intarnasi mi lati ran mi lowo nu suru because eri imoran obirin gba mi a ma yo ni ku nu wa lati yonu. So awon imoran re o lele dawon oro mi be te ba ti wa lowo abo so o to ma jasi. So inu ngba to awon lawon so re koja yo le ba gbe awon ifoso opo ati farada re ati foriti re so gba to pe ko so be to be wa ti o seran. So won farada awon atawon mo so won ba mi foriti ti pe iyan yen tan o be ko do di pe iyan yen tan oju ri die oju ri oju ri
1: Oluwa ṣeun daddy eni oju ri nigba yen won so pe furniture ni awon to ma nse aga ninu ile bed orisirisi nko se gba yen se ti diran so Olorun mo ni gba yen
0: se seri I was called in 1979 Oluwa pe mi before the time o tin se furniture yen lo gba ti pe yoju ti Oluwa yoju ni pe o fe ki lo sise fun mo ni urayi fun se Oluwa. So tori ngba yen mo to ko mi ni pe I want to become a businessman. So to pe mo ma so Oluwa pe oniko jo ko je ki ma sponsor awon ti o ba pe ko sa yo da mi sinu seyen do mo se ngbadura Oluwa so pe ko ri be pe atemi ati ise yen ga ati owo tun ba ni lo n fe lo yen lo wa difficult fun mi ngba ti o happen pe mo ba se yen lo o n boom later. So Oluwa pe akoko ti to nti mo pe fun wa lo gbadura bi ti mo lo re o mu lo gbadura lori oke ba mo gbadura ti mo to roke de. So be ni okunrin kan bo mo ti college en de de okunrin kan bo o mu siga bo pe mo o kan ti bo se ba de wa ju ile odo fi o bi ti mo wa that was opposite uses second gate ni Ibadan o ka ju siga e o ju sile ba de pa pa na siga e ba ya ba mi o ni Oluwa so pe o bere kan meta lohun Oluwa ton lo ase meta yen se o gboran oni ko se na to ba ti se so seri ojo yen ti gba ko te gbagbe lura ajo bi oni ko se na seri iya pe mi o gboran si pe mo to lo wa pe mi o je mi o de je family mi owo yen gan owo Oluwa yen so mu ke ko le ngba ti akuna lati gboran si ase yen later ngba mo ri pe waju se lo je ko se pada si mo lati lo baba baba God forgive me I'm sorry. So ngba ta wa gboran wa so mi pe oni gbo oni se ti mo pe si oni be ni jija ti mo yin wa o ti ma dele so fun yawo mi ti so fun yawo mu o de dele mo so fun pe to Oluwa wire o so Olohun gbo now tori pa ti gboran yen oju wa ri die mama. So owo ina re o han lara wa e bi pe ani pago ti wa oju de pon wa gan mo ba to pe Lord I come oba nla yen o yi gba pada o de mu bo tun de o ta ni yen an bi saje gba na o san a de wa do mi nira ale ni ale yen loni leni wuya nu ise to pe Oluwa pe wa si
1: Oluwa seun a dupe lowo Olorun olodro yen ni pe igboran o so ju
0: eyo lo
1: e se mo ni ba mommy e je ki bere bere pe bawo ni tokotaya se se ye ki won ma sakoso ibinu ninu idile alaisi egun oro odi tabi awon oro to le dun ni to le gan pe bawo no se ye ko ma sakoso ibinu ninu idile abi kini bawo gan le yin gan se sakoso ti odo yin ke fun alapere na
2: oro Olorun so wi pe oro Olorun kan ti mo fe ko ti ropo ti fe gbagbe so bo so fun abi pe o ni ninu oro pepo o la le fe seku o sugbon to ba fi ete mo ete o ni ologbon ni asiko ibinu ati mo pe satani lo wa nbe satani ti duro segbe kan o la so pe so ri n to se ni eni o to mo ti eni se bo se wa ye ko se niyan o se drama kan nigba kan okunrin yen so esu lo ba pe po to ba dele ti yawo re ba so kinikan ko ri po gba leti esu to lo ba yawo pe won mo gba fun o

0: ìyàwó ló kọ́kọ́ lọ bá wọ́n gbà fún tó bá ti sọ nǹkan kankan ah kò rí pó dì mú òbúso ọlọ́bọkọ náà kán tó ṣe kíníkan wọ́n ti ràn pọ̀ mọ́ra wọn. Nínú àsìkò ìjà tàbí àwọ̀ olúwa kọ́ mi láti máa dáalé. Ní ìbẹ̀rẹ̀ gbéyàwó wa kò rí bẹ́ẹ̀ o. Ọkọ mi jẹ́ nìkan tó máa ń sọ̀rọ̀ èmi náà máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó mọ̀ pọ́kọ mi máa ń sọ̀rọ̀. Ngbà tá a wà nílé ìfẹ́ gan wọ́n ní wọ́n ní dádì gentle. Ìyá Ìbàdàn náà máa ń pè mí wọ́n ní ìyá Ìbàdàn ló máa la dádì lóhùn máa wá rẹ́rìn pé dádì wo ló gentle. Ó gentle ní tàbẹ̀ kò gentle nínú ilé. Ọjọ́ kan wà tí wọ́n sọ̀rọ̀ mu ní ṣé lè sọ yìí sọmọ ọjọ́ wọ́n ní ṣé ọmọ ngbà tó sọ ọlọ́mọ ọjọ́ sọmọ ọjọ́ wá ni ọ́ tí n fi nílé sòótọ́rọ̀ fún ọ. Nígbà tá a sì ṣe márèjì yẹn tán bá sọ̀rọ̀ tán bá sọ̀rọ̀ máa fèsì tán bá sọ̀rọ̀ máa fèsì tán bá sọ̀rọ̀ á sàfẹ́ wáìsì sí ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá sọ yẹn ó wá di ọjọ́ kan mẹ̀mí mímọ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo níkẹ́ ó sì panu rẹ mọ́ níkẹ́ ó sì panu ó pariwo lẹ́ẹ̀mẹta ó wá dúró báyìí. Ọ̀rọ̀ tí ẹ̀dẹ̀ ń sọ yẹn ń dùn mí mo fẹ́ fèsì pẹ̀tẹ̀ mímọ́ ní kí n panu mi mọ́ nígbà máa panu wa ń kọrin ó wá tún sọ fún mi pé ì ní ọkọrin àdínkù panu rẹ mọ́ mo bá panu mọ́ àwọn sì tún sọ̀rọ̀ náà o mi wá sọ̀rọ̀ mọ́ mo wá dáalé nígbà wá sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ tán rẹ ni fún ọ lẹ́sì ná bá dáalé àwọn náà bá sọ̀rọ̀ mọ́ àtìgbà ológun yẹn ti ṣẹ́. So tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ báyìí tí mo fèsì tí wọ́n sọ̀rọ̀ tí mo fèsì ẹlẹ́ẹ̀kẹta mi tó fèsì mọ́ máa dáalé ni bó tilẹ̀ kó dùn mí tó mi ní gbin àtìgbà yẹn logun ayé mi ti ṣẹ́. Àtìgbà yẹn làlàáfíà sì ti jọba nínú ilé kì í ṣe pé ọkọ ò ní sọ nǹkan tó máa dùn yàn pẹ̀tẹ́ yàn bá ti kọ́ máa ṣe é dákẹ́ ogun aṣẹ torí lásìkò yẹn sàtánì ló wà ń bẹ̀ ó fẹ́ kí ló dàrú kí gbogbo rí ọ bàjẹ́ torí òun gangan fúnra rí ọ̀tá àdílé ni pẹ̀tẹ́ ọkọ bá ti kọ́ bí ṣe é dáalé especially àwọn obìnrin ṣe mọ̀ pé ọkọ lórí aya ego yẹn máa ń gun àwọn bàbá wa dáadáa pé after all I'm your husband after all I'm the head. Ṣùgbọ́n tó sì ní òun di hẹ́ẹ̀dì ìwọ náà tó jẹ́ dì nẹ́ẹ̀kì ìwọ náà gbọ́rùn rẹ dúró tó bá ti gbọ́rùn dúró orí náà ó dùn.
1: Ẹ ṣe mama
0: wa lọwọ.
1: Ẹ ṣe mama wa Olanike ẹ̀yin aráalé. Ìrírí làgbà náà ni ètò tí à ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nílé iṣẹ́ wa ní West Radio 89.3 FM tó wà ní Aláàfin Avenue ní Olúyọlé State níbàdàn níbí báyìí. Bóyá ẹ tẹ ní ìbéèrè kan tàbí méjì tẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá àti màmá wa màmá wa Olanike àti bàbá wa Moses Adéfisayọ̀ tẹ bá ní ìbéèrè tẹ fẹ́ bí wọ́n léèrè àwọn ẹ̀rọ tó wọnú kulu yìí àwọn náà ni mo fẹ́ pè síta yìí 0916 893 1000. Hello, ẹ kúrọ̀ lẹ́ o. Ẹ kúrọ̀ lẹ́ o lóra ló ń bá wa ṣe sá o. Yes, sir.
2: Bàbá àti ìyá wa kí ni káàbọ̀
0: sí
2: ọ̀gá àgbà má jẹ.
1: Bàbá wa iná nìyẹn o láti apẹtẹ.
2: Yóò dára fún kárí láì. Bàbá àti ìyá wa mo kí ń lẹ́ẹ̀kan sí.
0: Ẹ ṣe gan sa.
2: Ọdún 22 ní nínú àjò.
1: Ogójì
2: lọ́kọ̀láyà.
0: 42 years.
2: Ó náà mo ń sọ ogójì ó lé méjì.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Okú òkèrè mi mo bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run.
0: Ẹ ṣe bàbá.
2: Ẹgbọ́n mọ̀mọ́ ẹgbọ́n bàbá wọ́n ṣe yànnànà àwọn ìdojúkọ sí àṣìtánì tó ń tarí fún ṣùgbọ́n níkẹyìn Ọlọ́run bá jẹ́ wàrà rẹ̀. Wà ṣe àdúrà tí màá bá ń ṣe àti tí màá ṣe ní Ọlọ́run bá kò ní gbèsè láti bá àárín yín
3: jẹ́. Àmì
1: Jésù
3: Kristo.
2: Ẹ wá dákun àwọn nǹkan wọn ni sẹ́yìn múlò láti lè jẹ́ kí ọrọ̀ ọjọ́ òní kó wáyé ní ti dáadáa. Ẹ lọ máa fi kó àwọn ọ̀dọ́ lọ́kùnrin ọ̀dọ́ lóbìnrin nínú ìjọ. Ẹ lọ sáàárín àwùjọ wa nǹkan máa ti yìnrìn tán. Ìdílé máa ti dojú ó máa ti dorí kodò tó kẹ́sẹ̀ sókè. Ọlọ́mọ kan lọ́mọ méjì wọ́n máa dágbé mọ̀ ni bàbá wa ìyá wa. Ewu ńlá màá ní mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún mi irú ìdílé wọ̀nyí tá a sọ àwọn ọmọ tí wọ́n bá bí iru eko o na fe ko ti awujo wa se ri nsin se re pe gbogbo e ti poluku mosu ni e dakun ibi se ba gbe so le ti jo si ni si e gbiyanju osoni ba beje se baba ti eko ba ni eko ba ni ti eko to si ti si o tori ko mo ri pe sakes bi eko ti si ka senu ku ni eko ba ni to le soso re lojo waju fun ile e ma ba fi bo mo ki ye se o
3: God bless you.
1: Ese sa. Ese baba wa ina Bolarin wa ololufe eto yi ni won. Eyan ara lele kan si mo fe pe awon ero to wonu kulu yi wo. To wonu kulu yi si ta boye ni ibere kan tabi omiran. Te fe bere lowo awon baba wa Moses ati mama wa Olanike Ade Fisayo anfani lele yi. 0916 imiti wole o imiti. Hello. E kuro le o.
4: Kidadi wa tun wa be o.
1: E seun.
4: Ilewo ni daru.
1: Ami.
4: Ilewo ma wa pelu won. Ami. Ile ose wa si ma te sa gba gba lolo.
1: Ami.
4: Ile ni fe bere lowo mummy wa ni wi pe won se pe awon o iserun. Se awon omo wo giri mo. Se wo copy won lebe lati pe ko ma se o. E ri pe ko do pa wo giri to wa ni tradi sabagaga ba se se de daya institution. Iru yen ni se o ma se lori chiri chiri. Se pe a ma pe ko ise mo wa fe bere pe se awon omo ti won se won iserun. Ge duro ese wo ni baba ise to le se fun ni. E mo so pe ke ma dake. E bu pa wo kon wa si baba ise na ma fe lo ego pe awon je olori. Ai mo rowo le de fun awo obirin to wa ni tani si. La so wi pe kid dey ko de so ko tu ba ko tu se. Ata mo ise yi gogogo pelu won ni si. Ese adupe
1: Olawa
4: ko dadi wa dadi wa ese dadi wa mo tu fe bi lowo yi ne
3: yes ma
4: se woni mo bi se yi ri se ye pe ni loko pe ni dari ju won ti su sabi se so pe o ti e se pe won se da kede se pe won se se ni tu binu bi
3: ti
4: se ni koko mo ti
3: God bless you
4: ese sa
1: ese
3: ibere ti e bere yen ma down ni soke se ri a le jo gbe ka ma se ra wa se ko ma so pe won se mi ngba kan mo fe fejo won sun mama mama to bi won o wa laye ngba na so mo wa pin pe ma fejo sun so be mo npe nu yen lowo o te ti roru pe je mi o mo birin ja ni pin ya bayi so yen ti lo bi ogbon odun ba seyin so mo kan lo loju titi mo to beji wa pa o ko lu awon pe o meni kini be meni keji ta ti ati private car ni so mba bi yoju ti won mo ni e ma ja yanju e ta si da bata ko ni o ni gba pa tun ba de te ran baba won de ni ile o naun so ni la jo se mo ba tele won ba mo de be ta sa yen ju oro sa wa pada bo be ni o naun do private ni baba e fe ko yawo yin e ma ko o mo wa wo pe en ta ri la ri so ko mo ti mo nko la koja ko mo ti mo ba pade o ni olua ni e ma ko o e ni suru gbogbo ti o to ma seku o jo la de ma dara o e wo se ri bo ti mo desire bo se pare no no komi ni yen daro yi ko si kan ti ya lo fi se mi ohun to luwa wi yen so mo ti dimu so ki se pa an se ra wa bere bodo fori je ra wa so bo je ni yen
1: e se ki ba ma to da ibere si won je ki n pa won number to wonu kule sita 0916 893 1000 0916 893 1000 0915-3334-893 Àwọn nọ́mbà tó wọnú kulu yìí ní ìbóyá yìí tẹ̀ ní ìbéèrè kan àbí òmíràn tẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa Moses àti àwọn màmá wa Olanike Ade Fisayo àǹfààní leléyìí láti béèrè ìbéèrè náà lọ́wọ́ wọn 0915-3334-893
0: Mama wa, ibere no. Mommy, epe fun wa o.
1: E je ka gba ipe yi.
0: God bless you, ma.
1: Ah, o ti rebete.
0: Gẹ́gẹ́ bi ibere akọkọ ta ibere npa ti awọn ọmọ. E ri wi pe lati le tan ọmọ ori ofe Olorun ni. Emi fe o wu mi wipe ki awon omo mi kan gberu gbesi aye ti Olorun fun mi ni anfani lati gbe mo de sise le lori awon bombirin meji ni mo ni ti won pa won lera won a wa lo si igba ti ogun modakeke ati fede tori ife a lo sibe ni 2000 okay 1987 1787 la mu fun lo sife fun ise iranse so gba ti ogun moda keke ati fede alite siwaju nu ise iranse wa mo awa darapo mo ijo kan ijo yen won jori won jorun won wo kini ti won wo kini orun won kun te won kunju ya pastor gan wo se ni sorun bo te pe kekere ni won den fi se ti so gba ti awon omo mi wo eto jomo mi obirin akoko o je omo omo pastor oni okan lara won omo won ojo re iyen wa so fun pe akose ko kin sese lati wo kini eti now se bu wo ri pe mommy ohun na ma lo chain o ma lo kini eti so omo mi ba bere si ni a nse wayarin ile omo mi ba yo kini irin be lo fi se kini eti o ba mu aso re to gun o sun soke o sun dorunkun ma ni le o bo lo ti releyi bu kun mi so fun mi pe se bi mommy ohun na yawo pastor mo ni Paulu ni e ma safara we mi mo se safara we Christi se iya buku mi lo safara we ni abe mi emi ni ya re emi ni ko mo safara we o tofu die o lo ra grease kan won collect ni cream si omo mo ni kitun leleyi o oni mommy kan won kan collect ni cream ni ko light mo le n to se lo light oni on light mo ba gbe mo gbe sinu salanga omo mi ni kile ti ri mo ni mo tun reti o to mo kene kan to fi hari bayi wa to leleyi o amo mi o to mo tun kan omo mi tun ni kile ti ri mo ni mo tun reti so gba mi to ba won scare aso ti mo ti ran fun togun to ba sun sorun kun mania o sun sorun kun ni e kuku ban kan omo wo pataka ija yen po ngba to wa aya station o wa pede kan oni mommy oni se be ri ni oni gba to n ba lo si school nkan mo ni to ba lo school to ba si lo to ba lo to ba lo yayakuya mo ni eje re nbe lorun ara re toro ni so pe o ni so pe mi so fun o o de lo lohun ton o lo ya tara re o so to die send pe to n ba nbo wa le ngba to n ba denu gate lo ma yo kini eti lo ku sinu ko mu thank god o aburo re to pa wole odo won jina die sira won o wa so pe mommy o ni ki wa wo sister diola o ni wa wo skirt gbe mi na wa wo skirt gbogbo ri odorunkun mo si mu seyin kule mo fi kerosene si mojo mommy ejo skirt mo ni mojo ni pa ti se ru re ni mo nwo ijo mi tin ba satira so kan ti mo ri pe ke se ko wa goli ma fi na si ma ni lo ra gidi mi ngbo olohun ma se yen o gba to wa lo school lo to o sa o ko dara po ma won egbe kan o wa nbo dele o wa ni mommy o ni je mo je mo ko nti work ni eti koda ohun ti mo to gbe kan wa le bayi orisirisi color gbogbo color aye lo nbenbe ti won ba ti kun bayi boya so pupa lowo yo kun pupa boya funfun lowo yo kun funfun mo ni he ngba ma fi foto han bi omo mi dabi ere mo loluwa o mo ba gbe yen mo gbe sonu now o wa ni mommy ni bi e meta lohun ri mi loju ala oni ma wa pariwo di ola ilana ti mo fe sere leko yi o to ma ti ta ya mommy lo ri mommy lo ri o lo mommy o to bi e meji be meta ti mo ri mo le mi ko ri emi mi mo lo gbe awo mi wo toro mo yi pe n to n se ke se lana ti mo fi le olowo thank god omo ye yawo pastor ni loni o change o faye fun jesus ekeji na gba na to lo si aya institution odo mo ti so fun won kan to lo mo ni wo don't be ashamed to call yourself an SU koni SU pe ko pera re su egbe union na n pe sugbon scripture union ni won le pe you say seriousness after useless money ko kan o money yo ran lowo to ba de school koni to po ran mi lowo because LATT si yanofa ni grade 2 ti mo lo nibe orisirisi nkan la ba pade awon teachers yen won ba won omo school sun sere ni debi pe teaching practice a ma se ran a ma se final won ni ki omo school ko wa si hostel awon kan to le mark teaching practice note ye ti o ba de mark e a le lo ti ka
1: gba ipe mama wa
0: yes ma
1: hello
2: atoko eku eto
1: ha oluwa lo nba wa tu
2: iya wa
0: yes sir
2: eni ya no fa le lo
0: be ni sir 82 83
2: ajo mo ti ri pe agbe kale oro yi o rese wale bi bi ni iya no fa no nonsense
0: hello ttc
2: ta gidi le gba mu ni mama yi lowo
0: amen sir
2: iya no fa
1: e se baba wa Olorun sa gba won
0: so mo gba ti ye na wa wo ire lo nlo nti e o lo se o en di atin chen di e lo na ba gbe skirt kan wale abi wa tan ba de yan lokun ki alele mo se wo bayi mo wa si to mu mo se se tegun e mo mu lo si agbala bo fi kerosene lo ba ni mommy e just skirt mo ni mojo mommy e just skirt lo na ba lo nu leda mi o lo mu lo skirt kan owo jo ni daddy gba tele o gbodo jo owo jo ni won ti jo tohun but Olorun sa ko sinu but thank God o na ti change by gbogbo ayin o mejeji lo dara
1: oluwa se
0: ati kini ati keji o si kankan to yawo nu
1: oluwa se oluwa se eh daddy e ba wa down ibere pe kini
0: e ma bidun sa won bere bere keji pe kini kan ti won se toru pe awon okunrin ma nfe lo ego o to ni seri awo obirin agbodo je ni to ni rele emi ni kini kan lokan ni ojo kini ti baba mi ti won ni ta lo fi omo benin ta lo fi foko baba mi daddy o de gba owo mi mu o fi le pastor lowo pastor fi le oko mi lowo ninu bi ta de ti jade ni Christian church odo oro yen da bi eni porun gba yen won ni eyin sister e godo pe awon oko yin lo ko daddy ni ke mo pe won a wa woju ara wa o ni se ma poko bi ni daddy so ni bere gbe yawo yen ma ni my dear MD ngba bi ma kokko mo wa bi ra mi lere se my dear na ni to mo kokko mi nje ni pada si daddy daddy so mo ba npe daddy ibe la won mo mi dagba si daddy ipogo bi agbe daddy ngba nijo daddy bi daddy sa si international nu
1: so o be ro pe pe won ni baba mi ngba to won ni kulu
0: mi baba mi gan ti ko ni baba mi bayi e ni baba mi so awon obirin gbodo mo pe akokon awon oko wa baba wa ni won iyan kokko mo nsetu orisirisi wahala ninu ile ko si ijo pugba ti pata wa ninu problem yen mo ri anti deeper life kan o wa ni sister o ni bi oko se gbu nkan bayi o ni okoloko mo jo mo ni mo understand oro mo lowo kan oro mo emi mo nbon kan lo ko jesu ani je ti o mo bo awon oko wa
1: amen
0: so mo sibe ti bi agodo mo ko ri ni won a bi ori won e fi tele iyan gan ni daleru ju loni opoloko obirin o le mo le teriba won ma wo ko won ni gimu no then gege bi ran si olorun a elejo chat yo ninu ile oko yawo te ba ti denu ojo nkan o change e gbodo mo pe ni ran si olorun ni so ni ta nkan gbodo change mama ki oko mi ko si ti ki ka to wa bi mo ko yo ki meji ni an ni sugbon to ba ti change bayi ati ku onu ile o ti di daddy yes sir so olorun ran wa lowo de won ma rojo da o ma rojo dada o obirin gbodo ni teriba o mo ni gbogbo nkan to ko ba ti so na lohun ma fesi ile o le toro
1: e se gan mama wa e je ki n bere bere lowo baba wa Amosis Adefisayo e ti ma mo pe ajirere gangan ni mommy ni to to te ba ti boro won bayi pe won a so won a yanyan na to ma ye yin dada mo daddy kini eyin mejeji ki le ko nipa yi pe ka ma fi ohun ti to nsele ninu ile ka ma fi pamo fe ni ti o ye ki ko gboro asiri ninu ile
3: ese asiri oko ati yawo so ko ye ko jade sita tori pe opolopo alagba lo da ko lele ami le tinu so ohun ta ba ti pamo lo ma ni yi so in family tori pe awa ni ore to sumo rawaju lo ta le lore lo de ṣugbọn ore nu ile ore kokko ni ibi ta ba de lo de kere ta ti omo ki bi ta lojo loni so wa gbọdọ je ko wa laarin awa mejeji so ti a ba fe ki itesiwaju atase ori ko farahan because awon te pe lore lo de won le je ore oju so pe otanu ni won but laarin oko ati atimo pe to ba kan yawo yo kan oko to ba de ti koko ati yawo so o ti kan omo so with that so our ashiri o bodo wa ni ashiri a bodo toju e fun itesiwaju family
1: mommy wa bi o boya mo wo pe se iru awon mo di oni bayi to je pe won so pe se mo pa ni counselor abi alagata awon ta n pe ni alaga se bi alagata na ni boya ti nkan ba diju to ninu idile abi kini awon eyan wo le yan le lo ba lati lo e je ka gba ipe yi. Hello.
5: Hello,
1: Ekuro le ma.
5: Oluwa soyin.
1: Mama Oluwa soyin.
5: Mo fe pele wo bon, ife ko pe le ko. E ba mi so fun de lo mama pe ninu family awon oko won. ewo le ari to je pe won mu lore tabi te bo ni o je ota won te pe o ma nba won ja gogo ba de yo pat baba oko se wo yo won lenu nigba ti wo wa ile oko won
1: e se mama wa e se
0: mommy e se ma se ri ni bere gbe yawo yen o fe le die idi ni pe omo obadan le mi omo fe loko mi so bi odidi odun mo kan din logun ati osu mefa la fi jo gbe nile ife na ba wa na nkokọ gbe de won lo titi
1: ni awon mama ati baba
0: omo ko mi gangan tan ba wa si badan ma ba se soro ki ma sa mo se yes ma yes ma and then asawa ibada ati ife o yato die a kan wo pe omo yoruba kan na ni so laarin 19 years 6 months ti mo ba won gbe yen mo mo wa won daada then she ri ogun moda keke ati fe o tun da wa laale if you believe pe oyo kankan wa to da be kunle ki won ise be kunle ki won wahala won ni oyo pe oyo bere ogbonu re na ro sugbon suru mo fi ba won gbe momo oko mi o le die sugbon sibe suru mo fi ba won gbe gbogbo ti mo si lagbara lati se fun momo yen gẹgẹ bi private school teacher ngba yen mo se tin ba ti gba salary bo tile ko kere ton ma bo se gari ni bo se wa ni ma lo fun won ma gbe won ti mo pe nkan ti mo lagbara niyan mama mi mo ko mi le o sugbon mo fi suru ba won gbe then emi o lota laarin won gbogbo won patapata ni mo ko mara mi o de so pe mo kawe teacher ni mi no se mo pe ma lo si school nigba ti won ba ti da si sele gbogbo awon ti o jo ni si owo ni sowo won ti wa nbe emi o di two baba after 3 kin to de be mo tin ba tin de me bayi mo ti kabo mo tin fo mo ti gbomi mo tin pon awon iya yan pe afi bi en ti e ri eni du joko a da sise so won like mi gan tori mi ah gbogbo owe yen mo ti e ti wa bi gbeju si to ma de ti ni won ba pon mi bayi mo ti ru banfu won wa ma so pe iyale re ni o lo gba kini lori e iyale re ni o so ko je ki won pon ko rira mi
1: e se mama wa Olanike baba wa ni ipari ni soki mu ko si bayi pe te ba wo itan igbesi aye yin wo tori akoko wa ti lo gan pe kini eko to gaju te fe ki awon tokotaya idile odi oni ki won ko ninu irin ajo ife yin
3: e se ako ni pe kon para sodo oluwa tori pe ohun la mona lai si e ali sa se yori so ti a ba si follow us number 1 kakoko so nu re ajo wa ta n wa oju e lo to la le ni la koja sugbon agbara re ka won soro ti ani nu we je Jacob ori kerin ese keje oni submit to God resist the devil e te ba follow e koja Jesus ori o sa Jesus ta n do to doju ko wa ta ba le sumo lorun ka te ri ba fun so Jesus yo fa ye wa sile iyan ni pe ta ba le wo lorun tun ba lo ko yi awon eyan fe wo lorun mo so aye ohun aye loku si to pe awon wa kiri ile ode le roju ta ba fo lorun laaye be ti ti jesu ba ngbe lafi ajoba nu e so to sele gele la ko ni e pe ta ba bi kile ba ko roju e ja polu asun le yen ka pe jesu nu e bi yen so ohun to ni yanju okan wa bale a de ni tumo
1: ese baba wa bi a se ndagbere ti a lo sile wa bayi e ba wa gbadura fun awon idile to je pe won doju ko lasigbo abi awon iponju awon kokan to nkoja lo atilese wa West Radio bi bayi
3: oruko Jesu
1: amen
3: oruko Jesu
1: amen
3: olorun fe gba ope wa
1: amen
3: won fani ebi to fun alako olorun gba ope
1: wa amen
3: a gbadura fun awon idile to pe won la isura ti damu koja oluwa dasi
1: amen
3: iwala re ko fara won be
1: amen
3: oluwa te soro
1: amen
3: oluwa tan eni
1: amen
3: aina oko oluwa tan
1: amen
3: oke iwaju oluwa re sile
1: amen
3: le se le do ko ma te soro
1: amen
3: e ma gberu si
1: amen
3: e ma dagba si
1: amen
3: ogbon ko ogbon
1: amen
3: mo ko imo
1: amen
3: ko ye
1: amen
3: lo dara fun yo e ma gbile
1: amen
3: o ti ri be
1: amen
3: ma le bo lo mo re lori awon eso yin yo fi de mole
1: amen
3: yo wa si mo se
1: amen
3: ibi ki alaye yin wa e doke
1: amen
3: ase Jesu gun
1: amen
3: Jesu Kristi oluwa wa
1: amen amen amen koruko Jesu Kristi e ba wa dagbere fun awon ara ile baba wa Moses
3: e se eyin ale te ngbo wa akinyo koruko Jesu yo da fun wa o
1: amen
3: ile wa yo roju
1: amen
3: ara yo raye
1: amen
3: a ni fokan bale
1: amen
3: a ri jari mu yo to yo seku
1: amen
3: ni oruko ti Jesu Kristi oluwa wa
1: amen mama wa Olanike e ba wa dagbere fun awon ara ile
0: akiwo akiyi gan gbogbo eyin baba wa ati momo wa nile agbadura pe loruko Jesu ile wo ni daru o
1: amen
0: layo latun rira o
1: amen
0: ijoba ile ologo a fi sere je o
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen bayi na le mi na se ma se idagbere pe boya ti eyin te ba te ba fe polowo oja yin awon yoruba so pe ipolowo oja o na ni agunmu owo boya ti fe ra iseju marun ninu wakati komi ni abe fe ra iseju mewa bi iseju medogun anfani wa owo petere na de ni ko isowo to po o na ni a ma bere lowo yin a ile na la ma fi se lo o iriri lagba ni ile ise wa West Radio 89.3 FM ni oluyole ni biba ibe na ni ati ba yin soro te tin gbohun wa kitikiti bai mo nki yin pe loruko awon oludasile ile ise yi awon na ni Evangelist Lillian Bademosi awon ni oludasile ile ise West Radio yi ati MG wa Ayo Emmanuel Ojo awon engineer to je ke ma gbo wa kitikiti mo npe won ni bra erin e se pipo oruko temi na le kan si ohun na ni oluwa fun mi layo aya Michael Oguntona awon number tele pe mi si boya yin te fe polowo oja yin e fe ka ba yin dowopo number ero tele pe mi si ni 08035527571 08035527571 o di ojo mejo e se pupo.

you. Only in Yamu, in the days when the judge ruled, there was a famine in the land. The land of bread ran out of bread. Ilu to kun fun bread di to kun fun ara ti fun oyin. O so bread re nu ko si mo, on gbogbo wa di. O wa le kokoko. Eleyi je igba to se wipe o le koko gan to dudu gan igba to dudu gan ni ile Israeli ni. Ile ti awon igba ti awon adajo ti won dari Israeli ni won dari ile Israeli igba yi gan ni. Igba ti awon eniyan se on gbogbo ti o to ni iwaju won ni oju won. Nigba yi ni arakunrin kan ti a mo si Elimelech ati iyawo re Naomi. Awon omo won mejeji Mahlon ati Kilon. Mahloni ati Kiloni. Igba yi ni won pinu won se ipinu to le gidigidi. Won kuro ni ile Bethlehem, ile to kun fun wara ti fun oyin nigba yen. To se wipe o ti wa kun fun iyan. Won lo lati wa ile ti o lora won wa si waju. Ati aba wo dada ile ti won a lo won a gbianju titi won wo titi won lo ile Moabu. Moabu to se pe ko kan ni je pe awon eyan kan lo be lasan. To se wipe ile won re ko si won o ko rerin arara o. Ile ti o fani mora ni awon eyan be gan o won o feran ore. There was tension, even hostility between the two nations, laarin ile Israeli ati Moab, won o ko la rara. Sugbon ile yi gan ni Naomi ati oko re ti won lo iye oko re Elimelech. Mo fe ke ma di awon oruko yi daada, oruko oko Naomi Elimeleki ti a mo si Elimeleki. Nigba to ya awon omo won mejeji won dagba, won dagba. Sugbon nigba to ya Elimeleki lo ba ku. Lo ba fi iyawo re Naomi o so dopo ati awon omo re mejeji. Naomi to awon omo re mejeji daada, won si dagba lati fe iyawo. Nigba to ya awon ara Moab ni won ba di iyawo awon omo Naomi mejeji. Naomi fe obirin lati ile Moabu lo fe fun awon omo re mejeji. Eyi ta mo si Opa ati Tani o Rutu. Sugbon nigba ti o ya nko awon omo re mejeji no ba se kini, no ba fu sanle, no ba ku. Mahlon and Kilon died, leaving behind 3 widows, Naomi, Opa, and Ruth. So ti ye wa be, won fi iya won kale ta mo si Naomi. Won fi Opa ati Ruth, won fi won kale ti won je aya won. Ko si oko, ko si omo, ko si ohun to le ma mu owo wole wa fun won. Ede won ko jo mo ti awon ara Moabu. Eni to ye ko ma protect won, to ye ko je bi abo fun won, iyan oko re o ti ku. Igba ti awon omo re ti won dagba tan tun fe yawo na nko, o tun ku to ye ko je abo fun ati iranlowo fun, o tun ku. Ah bawo gan ni e se ro wipe idaro yi o se to lokan Naomi to je iyawo, to je iya awon omo mejeji yi. Ofo ati adanu ti o po lopo lopo ni. Mo n gbadura fun eni kookan wa wipe ta ba se nji seji ya lori awon omo wa,
loruko Jesu ise ati iya wa ko ni jasan lori awon omo wa ogun ogode mi wa pin lagbara Olorun ko ni sele si wa.

0: mo fe ki aduro die ka jo wo nkan kan ni bibi yi wipe
1: fitila igbagbo
0: kini ero wipe awon aya mejeji yi kini ero pe won o se opa ati rutu kile ero po ye kan se gege bi kristeni laarin emi ati yin Olorun ni je ki ibanu je ku sele se eni kokan wa. Looking at this scenario, ki le ro pe eran ara o so pe ki awon mejeji ko se. Tabi ki le ro pe eran ara o so fun Naomi to je iya awon omo mejeji to ku to si tu so oko re lo, ki le ro pe yo se gan. To ba se wi pe gege bi awa ni ojo oni. Je mo wi pe olusin Olorun gangan ni won je ngba na a o ti e ti bi Jesu ni gbogbo igba yan sugbon a o ri wi pe olusin Olorun o ni idile yi je ki le ro wi pe yo sele si won ki le ro wi pe okan won ma ro ni akoko yi.

Levitiku ori kokan deni ogun ati Deuteronomy ori kerin leni ogun se mo wi pe ni igba yen re ofin Mose o ti la kale wi pe gbogbo eyin te ba dako te ba ni ere oko e ma se ko se gbogbo ere oko yin patapata le ko lo le rara o. For example, ni deba se boya bi eka kan ni se bayi. E ti se bi e ti kore boya bi 90% abi 80%. E wa fi 10% re lo here here kale sinu oko. Be ni ofin Mose fi kale ni aye igba yen. Yo be le re se nisin. Sugbon eko ni fun wa gege bi Christiani. Ugbe ka ma jeun ku fun awon elomiran. Ka ma se itore anu. Ti a ba fi ohun gbogbo ti a ba fi ohun gbogbo kale wi pe owo Olorun na ni Olorun na lo lupese wa se ki ma tan yin ibukun ni fun omo na ibukun si ni fun iwo na ibukun ni fun o to ba fun elomiran o mo be

tọ ẹ kalẹ o ni gbogbo bi ti a fẹ fẹ ikanni fẹ de lalẹ toni mo kiyin o a ku isinmi loruko jesu kristi ọpọ rẹ lase loke pẹ o ọlọrun ọrun yoo fi isinmi fun ọkan gbogbo wa mo kiyin lọkunrin mo kiyin lobinrin mo ki ọmọde mo ki agbalagba mo koyun nu o mo ki ase idi mo ki gbogbo ẹyin ladelade ẹyin ọrun lẹkẹ ọtọkulu ilu patapata gbogbo yin mo se nipẹlẹ o olugbe mi gan motosho yin na ni your radio apostle arogbo lohun bi eni rogo olu omo iya adua n kan lekun yin kokoko alafia ko mu aba yin bi ojojun bi se alafia lewa gege ba wa na se wa o to e ka bo sori eto eto wa eto yin orin emi o la pe nibi ta ti mo so awon to ni se pelu orin emi amo n gbe orin emi lewon awon agbara ise iyanu ti n be ninu orin emi loruko gbogbo awon tajo mo eto yi wa se ti gbo yin latori awon alase ikanni ta wa yi awon oga loga ni abala eka kookan Henry Oseji oni olowo obotrin fun sa ta wa yi ati gbogbo awon tajo mo dase da opolopo lori eto yi ti o fi mo lo ni serere werere gege ba se kowe e loruko awon eyan yi oni emi olugbemega omotosho your radio apostle is here again ori emi bere o ba se kowe e enle nbeun o jare eku

ti mo pe ni o wa ri e kenere no e no ile ru o wa ke ndare bija a fo fi sha o fora e bi no awon woli olo wa jobo e bo mi a ji sa mi e be sa di mi ogbo mi imo mi oye mi alafilẹyin mi ọkùnrin ogun alagbada iná aláwọ tẹlẹ oorun ogbénu ohun di aṣọlá ogbénu ọmọ ènìyàn fọhùn ogbénu

0: tọ ó yà ẹ jẹ́ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ àlejò mi pápápá nítorí ìjọba àkókò. Orí wọn náà lẹ ti ń gbọ́ yìí. Ẹ mú mọ̀ pé ti fẹ́ gbóhùn wọn. Tọ́ àlejò wa, àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ gbóhùn o.
1: Ẹ máa kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ àlejò wa lórí ètò tòní. Ẹyin àwọn ará ilé fẹ́ mọ̀ yín ó yẹ bá mi dárúkọ yín.
2: Orúkọ mi ni Lady Evangelist Tayo Adeniji, ọmọ arúgbó láíláí.
1: Ẹyin gangan wọ́n ń pè ní ọmọ arúgbó láíláí.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sá.
1: Ẹyin ẹ jẹ́ kí n bèrè báyìí gan, ọmọ arúgbó láíláí èyí tí gbogbo ayé mọ̀ yín sí òun kí ló bí?
2: Ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, mi ò tiẹ̀ tí sọ pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ orin, tí Ọlọ́run ti bá mi sọ nípa àkórí ọmọ arúgbó láíláí, pé orúkọ tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ ó máa jẹ́ láì ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ kwaya ni mí, ó ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ orúkọ tí ó máa jẹ́ ni ọmọ arúgbó láíláí. Bẹ́ẹ̀ ló tún wá rán àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run sí mi tọkàn vá mo ohun tí Ọlọ́run sọ yìí fún mi.
1: Ọlọ́run gangan ló mọ̀ọ́mọ̀ fún yín ló kọ.
2: Bẹ́ẹ̀ ni.
1: Kàbíyèsí kì í ṣe pé bóyá ẹ kàn jókòó ẹ fi ọgbọ́n orí yín gbé kalẹ̀.
2: Rárá o.
1: Kàbíyèsí Olódùmarè. Tọ́ ẹyin ẹ jẹ́ kí n bèrè ìbéèrè yìí. Ẹ gbé iṣẹ́ ìránṣẹ́ orin ẹ̀mí dání.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sá.
1: Àwọn kan bọ́lọ́ ń bá pè wọ́n yóò ní òun pè wọ́n gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn. Àwọn kan á pè wọ́n bí wòólì. Àmọ́ ń gbà Ọlọ́run pè ẹ̀yin. Ó pè yín gẹ́gẹ́ bí olórin ẹ̀mí. Bóògan lẹ ṣe mọ̀ pé ìpè t'Ọlọ́run pè yín kẹ lọ mọ ọkọrin ẹ̀mí ni.
2: Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọrun.
1: Àlélúyà.
2: Bí mo ṣe mọ̀ òun náà ni wípé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lákọ̀ọ́kọ́ pé mo wà nínú ẹgbẹ́ akọrin látìgbà tí mo ti kéré. Tí mo ti kéré ni mo ti wà nínú
1: ẹgbẹ́ akọrin. Ẹ̀yin náà ṣe akọrin ìwé.
2: Bẹ́ẹ̀ ni.
1: Kábíyèsí Olódùmarè.
2: Gbogbo ẹ̀ mo ṣe títí mo fi di Ọlọ́run wá sọ nínú ìpè àpéjọpọ̀ kwaya yẹn. Ọlọ́run sọ fún mi pé mo fẹ́ lù ọ́ ju bí mo ṣe ń lù ẹ nínú ẹgbẹ́ akọrin lọ. Mo fẹ́ràn bó ṣe ń lò mí nínú ẹgbẹ́ akọrin nínú ó ní ìpè rẹ kọjá inú ìjọ lásán. Mo fẹ́ràn jáde sí gbogbo ènìyàn. Bí mo ṣe mọ̀ pé Ọlọ́run tún ran àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ bó ṣe máa ń ṣe. Àwọn yá kàn lọ pèrè jẹ́jẹ́ ara wọn ni o, ṣùgbọ́n Adeniji Ọlọ́run ṣáfi síwájú wọn. Ó rán wọn sí mi. Ọmọ àfikò gbọ́ràn. Àfìgbà tí mo gbọ́ràn sá. It's like hell. Ó dàbí ẹni pé mi ò ní di ọjọ́ òní. Nígbà tí mi ò tètè fẹ́ láti gbọ́ pé mo fẹ́ràn gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń kọrin gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ akọrin. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run dé ní ọmọ tó o bá mú ọdún yìí jẹ tó o bẹ̀rẹ̀ ohun tí mo rán mo lè fi ẹlòmíì rọ́pò rẹ. Ìgbà yẹn ni mo sun ẹkún kíkorò. Olúwa ṣàánú fún mi, báwo ni mo ṣe máa ṣe? Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ láti jẹ ohun tí mo fẹ́ jẹ́ lónìí.
1: Tọ́ mo fẹ́ bí léèrè wípé ọdún wo gan ni Ọlọ́run pè yín nísànsán bàbá ní àmọ̀ká lé ní èjì ẹ̀ta ẹ̀rin. Yóò ti tó ọdún mélòó báyìí tí Ọlọ́run ti pè yín sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìtẹ́ ìgbé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìdání?
2: 2018 òun náà ni mo ṣe gbà láti ṣe tí mo dẹ̀ ṣe first concert mi ní ọdún náà 2018 òun ni mo gbà. Before that time Ọlọ́run ti ń bá mi sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọdún tí mo gbà gangan láti ṣiṣẹ́ Olúwa òun náà ni
1: 2018.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sá.
1: Ẹ fi ẹgbẹ́ lọ́lẹ̀ gangan.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sá.
1: Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọmọ arúgbó láíláí o.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sá.
1: Ó bẹ̀rẹ̀ ní ṣerere.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sá.
1: Tọ́ ẹ sọ̀rọ̀ kan nígbà t'Ọlọ́run pè yín. Ẹ fẹ́ dáhùn ìpè. Ó dàbí ẹni tí à ń pè sórí aago ni tó ní hùn ní gba aago. Ẹ súnmọ́ ọ̀rọ̀ yín wípé ojú yín rí fèrèfèrè. Ẹ fẹ́ dáhùn ìpè. Kí ló dé tá ẹ fẹ́ dáhùn?
2: Mo wo oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó sọ̀rọ̀ àǹdẹ. Mo ní I'm a teacher by profession.
1: Olùkọ́ ni?
2: Bẹ́ẹ̀ ni.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
2: Kí ni mo tún fẹ́?
1: Owó sì ń bẹ́nu sí olùkọ́.
2: Tàbí o.
1: Kai.
2: Mo wò pé kí ni mo tún fẹ́? Marry something not you. Ó wà ń bẹ̀. Àti mo délé sí ọkọ mi t'Ọlọ́run máa sọ leléyìí. Ó ní kò tí ta sí ko. Kò tí ta sí ko náà.
1: Bàbá ò fẹ́ fọwọ́ sí.
2: Pé tẹ́wàá máa jáde gbogbo gbàtẹ́ tẹ́wàá ní gbélé mọ́ kínní kan. But with time, nigba to ya, nigba ta jo, o ko bi, you know, gbadura ja jo gbadura, I ton ri pe it's like pe ara ni ota mi. It's like pe won gbe eru le mi lori. Mo kan bere si ni ru, mo bere si ni depreciate. Ah, igba na wa so fun mi pe afi ko gbo ohun ti mo ran. O de so specifically fun mi pe ti mi o ba se program yen ni 2018. O le jasin kan mi. Se ri gba ti mo wa gbo. Oh God. O wa da bere ko won gbe eru, wi wo kan kuro lori mi.
1: Abisi Olodumare.
2: Titi di oni. Loluwa sise.
1: To, a dupe lowo Olorun tori pe Olorun pe yin e si gbo. Ninu oro te tin ba bo yi, e so awon oro meji koko to ni agbara ni. Eni ise te eyan laayo gege bi ise tara ise oluko ni
2: beni sir
1: ekeji ni wipe nigba to Olorun pe yin eni lo lati ba oko yin lati ba won soro won koko fe yonda yin ise te nse gege bi ise ara bawo ni e se gbe mejeji po ati ise mi ti kon o fi pa kan lara ibere eleka meji ni wa ninu ideyawo koda awon omo ti wa nle daada bo le se ririn ajo ohun ti ise emi ko fi pa idile lara e ba nda mejeji
2: mo dupe lowo Olorun fun ore ofe ati fun ore ofe to Olorun fun oko mi to fi gba lati je ki ise iranse yen ko ro mi Olorun gege bi mo se koko so pe we have issues before. Ṣugbọn nigba to akoko kan oko mi so jade ah o ti tọ l'Olorun pe e o
1: kai
2: won ri awon kankan lasiko ah Olorun pe e ni toto
1: o jade lenu won be
2: beni sir
1: abisi Olorun
2: lati gba yen daddy administration lola o Olorun a ba mi sin lo won eyi to ba ton ba le tele wa won tele wa eyi ti won ba le tele
1: won tele yin ri
2: be ah
1: abisi Olorun
2: e to ba ti le tele wa won fo Olorun sin wa
1: ojo won ni fe gba
2: e to ba le tele wa won fo Olorun sin wa Olorun de ran wa lowo be thank God pe ni asiko ti Olorun pe mi si awon mo mi ti won ti grow ki se pe won si wa ni baby mo won ti le dara won toju because a le lo ngba mi mo le lo boya viji mo lo tin ba de kin so ni another program ma fe lo mo le fe lo school ojo keji be a se fe se bere pe bawo ni se ara ati se mi bawo ni o se pa wa lara ma fe lo si school ma sare I will just ma come we ma tun lo si bi se ti ara ti mo se bo Olorun mi lowo mo lati ma je ki nkan kan ko kara won lara nu gbogbo e ni akoko wa fun akoko kokan o wa fun ise kokan ati fun igbeyawo ati fun idile mi lapapo mo de dupe lowo Olorun fun awon to Olorun fun mi na won understand pe na awon na won tun won je alabasisepo ninu ise iranse yen pelu sa
1: abisi Olodumare lati igba te ti wa bere ise iranse yi se e le so fun wa wipe gbogbo e n dan be na ni je ni awon bi ipenija idojoko re emi kan le ni
2: beni sa
1: abisi Olorun
2: je ki n so boya yokan tabi meji fun wa ninu ilakoja niru akoko yen mo ko so fun wa nipa marriage Olorun ti yanju yen awon ipenija teyan ri ninu ise iranse na ni another one is like nigbati opolopo oni wasu tan ba invite wa o ijo a ma ni ipenija pe boya ati ko gbo band members ati ko ra wa lo sibe nigba ta ba setan nigba to Olorun de so fun mi pe I should not charge mi o gbodo charge ijo Olorun pe iye bayi ni ke fun mi o
1: ki charge
2: mi o kin charge
1: abiesi Olorun
2: opolopo wa lo as avenue pe se ba won Olorin ton se nbere ni eja fun 2000 eja fun 1000 awon to tele mi ma kan ha le won lo e pe nkan da
1: edu o nbi te soro de o
2: yes sir
1: e lo si church e ko bandi bi eyan bi melo
2: nigba ti mo koko bere dada yen
1: eyo
2: mo ma nko ma mu instrumentalist oni gogon oni keyboard pelu awon backups 4 a le je 6 ngba mi a le je 4 but later igba ti mo understand
1: mo fe fa nkan kan yo nbe
2: yes sir
1: ibe ba ko eyan bi mefa eh teyin si keje lo
2: yes sir
1: be ba lo be ba wa ko nbe won a gbe 1000 leyin lo
2: ah ade ado mo de ti je ko yi awon ba eh all the band members pe ise oluwa leleyi o tolorun pe wa si ohun leleyi ijo to ba yo ajo ma na ijo to ba tun ri ba yi na ajo ma gba and thank God for their lives fun igbe aye awon eniyan yi won gba mi won de gba mi pelu ise ranse to wa lowo mi won kin fun mi problem ijo to ba yo 500 fe ni kokon ba se ma pin ni ijo to ba yo 200 ba se ma ijo to ba yo 5000 ijo to yo 10000 inu won adun lati gba adejo se be ti olorun se nte wa siwaju lojojumo
1: ijo yo kan ti wa re ti kankan ninu awon omo egbe yin to kan ja yin kule
2: we are 3 years ago.
1: Okay.
2: A fresh concert tamanche Covenant Praise tamanche in November. Every first Saturday la manche program in November. Ati jo Riaz, awon ni gangan goni gangan on. Awon meji ati jo Riaz. Igba to akoko administration. Mo ti pe. Won ba ti de.
1: Abiyesi.
2: O ku seju die. Omi je tin jabo loju mi pe Oluwa. Iwo lo ma ran mi mi ma roju ran wa because mo wo pe tani mo fe pe at that time.
1: E si nilo en ti o lu gangan. Abiyesi Olorun.
2: But bo se ku die. O ba sare wole. Mo ti wo pe bo ba se gba. Ko si nkan t'Olorun mi o ni gba lati o ni ti ta ba fun lati fi yin. O wa set table ni waju re. Sugbon fun iseju die bo se wole. Won se de niyan.
1: To ninu rin ajo eda laye ojo kan be teyin o le gbagbe lai lai ojo ayo lati jo te tin korin yi ojo wo le le toka si pe be yan ba gbagbe ojo o ninu rin ajo ise ranse yi won o le gbagbe re si re
2: mi o le gbagbe ojo ati odun ti Olorun the first album wa ta release e
1: bi
2: o le gbagbo inu mi dun ojo yen so wa je atunse po mo wedding 20 years wedding anniversary wa I was so overwhelmed pe emi l'Olorun dara si bi ele se pe emi na ni re ti mo le lo 20 years nle oko ti mo tun le korin ti awon eyan tun ma gbo sa mi o le paro fun yin ni ojo yen a se we are 600 copies nko ta mu lo le oto 100 sa
1: abisi Olorun
2: bi Olorun se gba
1: abisi
2: atun reproducer
1: kai
2: kai atun reproducer bi Olorun se gba
1: ojo mo le gbagbe
2: ah mi o le gbagbe esa
1: ojo ayo
2: inu mi dun inu mi dun inu mi dun lopolopo
1: oko ni folorun loke
2: hallelujah
1: e soro kan nigbati mo nbi de re nipa awon ojo te le gbagbe e wa soro pe ma se concert kan concert te ma se un
2: yes sir
1: ni inu osu kerin kerin ododun mu won pe ma se amo mo tun gbo wi pe e fe se kan ni ipari osu yi
2: beni sir
1: kilo fa ile un
2: e je ki rora yen nana die fun yin sir ni ododun ni odun to koja yi ta se odun ta se yi ohun lo pe odun kerin ta tin se street praise Olorun pa lase fun wa lati ma se street praise yen ni Thursday ka to se Good Friday eyo kan la ma se tele to je November to je Covenant day wa la ma se yen ninu ile Olorun wa sugbon Olorun pa se lati je ka ma se program yen ni every April nigbati Easter program to ba waye la ma se ni after ta pari Easter program lodun yi Olorun tun wa ko si wa wi pe ise ranse mo pe ise ranse wa yato sa gege bi olorin na bi a se ni awon to n fi orin jere okan be la ni awon to je pe a fun won ni orin adura be la awon kan eyin ni a fun won eti olorun fun emi ohun na ni lati ma sise eyin rere kaakiri o so fun mi wi pe ise ranse re ki se ninu ijo nikan gege bi olorun se ran gbogbo wa to ni ka lo si gbogbo agbaye ka lo royin Jesu fun won nipase ra l'Olorun wa o ran ise simi wipe lotito o ti se mo tun wa ran jade o wa ran mi lo si ilu omi lati lo sise iranse
1: ilu omi wonu o
2: omi adi o
1: ehn ni badan yi
2: be ni sa
1: ka won eyan mo tun mo we pe ilu
2: kan
1: be omi ni
2: omi adi o
1: ni badan bi
2: be ni along abe okuta road lona abe okuta
1: ohun ni ibi oja omi un le ti mo
2: be ni sa
1: le ti mo npa te
2: ni mo sese fe eyi ti olorun gbele wa lowo e
1: en yo
2: ta fe se ni ipari osu yi on the 28th of this month ohun ni as to fe tepepe yin ti olorun ni ka lo teni omi market
1: edo e salaye re ko ye mi dada o
2: yes sir
1: ninu osu yi
2: yes sir
1: en soro eyi te mo nse ni kan lodun ninu osu kerin odun e wa ni eleyi Olorun mo mo pa lase fun yin ni.
2: Be ni sir.
1: Wi pe ke lo tepepe yin.
2: Be ni sir.
1: Ninu oja ni tagbangba.
2: Be ni o.
1: Le ti mo yin Olorun ni tagbangba.
2: Be ni sir.
1: Awon eyan o wa mo wa lati darapo mo.
2: Be ni sir.
1: Abi se olodun.
2: Bi Olorun se pa lase niyan.
1: Ki Olorun lohun fe se gan.
2: Ogo tuntun lo lohun fe da bo gbogbo eniyan to wa ninu ipejopo na. Oni o fe da ogo tuntun bo aye wa. Ipe wa ati gbogbo aye kankan. To ba wa si bi program yen olo fe da ogo tutun bo wa
1: en ba ti le ko pa nbe
2: be ni sir
1: ninu oja omi apata
2: be ni sir
1: ogo ti tun bo
2: be ni sir
1: ojo wo le pe ina
2: ojo friday to nbo yi ni on the 28th of this month
1: be se olorun
2: ni agogo mewa owuro lati ma tepepe yin titi di agogo meta osan
1: e kan mo yin olorun na ni
2: be ni o wa je yin ati prophetic hour
1: Kapisi Olodumare.
2: Yes.
1: Asotele alagbara na o tu jade.
2: Be ni sir.
1: Ninu iyin.
2: Be ni. Bi a se yin Olorun be ni sotele o mama tele. Bi Oluwa ti wi.
1: To la ago melo le ni o bere.
2: Ago mewa owuro lo ti ma bere o.
1: Titi digba wona.
2: Titi ago meta osan.
1: Yibi te wa de oni mo ti fe ke ba mi down ibere yi.
2: Yes sir.
1: Ati mo ri awon ipate ilu atorin. Lori sirisi.
2: Yes sir.
1: Amen yin gege bi olorin emi eni eyi ti e fe se yi olorun lo mo pase re fun yin yato sawon ten se lodo tele
2: beri sir
1: kini yato ti nbe ninu orin emi awon imboko ti nbe nbe yato si awon orin mi ta ngbo
2: orin emi o na ni orin ti a fin fa owo olorun sokale ti a fin je ki iwa laaye re ko soro ni bi gbogbo o ta n pe lorin emi niyan ki se wi pe nigba ta ba emo opolopo wa a tin gbe sira won opolopo wa ta pera wa ni olorin emi lo je pe lati mu lati dawun eyan lara ya lo poju ninu ise wa sugbon eni to n korin emi e ma ri ninu ise ati ninu iwa ati ninu nigba to ba se mi program ise ranse yen e ma ri pe orin emi leleyi ni toto nitori pe e ma ri awon nkan ohun oluwa o ma jade lati be olorun ma ba ye gbogbo eniyan pade nipase re sugbon to ba pe ka kan fe jo lasan ni ta fe gbese ta fe se orisirisi ohun ta fe ri ohun la ri a oni ri nkan ti olorun fe ki kari
1: a kan jo ala agun lasan
2: be ni sir
1: Amo ninu orin emi ibokun bembe.
2: Be ni sir.
1: E soro kan eni iwa laaye Olorun.
2: Asokale.
1: Asokale. Olorun gan ko gbera re wa.
2: Be ni sir.
1: Kabiyesi Olodumare. Kabiyesi. In te nso ni wipe orin emi o ni agbara debi wipe be eyan ba ngbadu agbadu ati o ba ri gba. Wo ba dile korin emi. Yo ri ibokun gba.
2: Be ni sir.
1: Kabiyesi Olodumare.
2: E je ki so testimony kan fun yin sir.
1: Oye sir wo.
2: Mo lo sise ranse ni ijo kan. Emi o kuku mo bi Olorun se ran mi. Nigba ta sise iranse lowo asotele bere si ni jade emi o mo emi ti lo sugbon bi ose meta seyin lawon ni yi pe pastor yen so fun mi pe nigba te wa sise iranse enikan wa ninu gbangan yi to woju olorun fun ebun omo pe leyin eni pe e so lojo yen pe olorun so pe ohun fe se ohun titun kan emi o mo sa ohun oluwa le mi so jade sugbon olorun je ko wa si mu se ninu aye arabirin yi won so fun mi pe arabirin yen o ti bimo o won ni enikeji o woju olorun fun oko Ola ni yema ti lo kouti wani li oko bai. Ni Oluwa o se o. Emi so bi Oluwa ti ran mi. Olorun si fi ase si.
1: To inu mi dun fun te so yi tori pe ko si igba ti won o bere eto orin emi yi. Lara won ti mo ma so ni wipe baba n soro nipa orin emi mo ti so loni ina o wipe awon ide a ma ja ise iyanu a ma sele afoju a ma riran awon agan won ma dolomo awon ti won sa isan won ma gbe akete won oni koda mo ti ri bi won ti n korin emi ri ti oko ti jinde inu mi wa dun nigba ta n gboru eri bayi lati odo eyin t'Olorun pe gege bi ohun ti Olorun titi pase eyin se nipase iranse to gbele yin lowo oya e je kin lo sori ibere yi ewa lara awon ti o fe kopa ninu ijoko orin akopo awon olorin emi ti Olorun nlo ni iran ta wa yi to tu wa fe lo fun awon ise pataki ni igbeyin aye yi
2: Beni sir.
1: Eto on upper room experience.
2: Yes sir.
1: With gospel musicians on la pe. Ijoko eyi ti o kun fun emi memo bi ti yara oke.
2: Beni sir.
1: Nigba te gbo nipa eto yi bo lo se ri lokan yin.
2: Nigba ti mo gbo. Mo tun wo pe se awon radio station kan tun wa to le gberu eto yi kale. Because opolopo ile ise radio won gba ni won gbagbo nipa awon kan to ma gbigbigbi to ma jupa juse ko se opolopo won lo gbagbo nipa isin emi to to nipa eyin olorun nipa ti emi nigba ti mo gbo mo pe ile ise radio yi o je ti emi ni to to lati ko awon ranse olorun nipa orin jo wipe awon fe ki won jo sise orin papo bi ati bi olorun si se ni yara oke oni ni yara oke orisirisi awon isele iyanu ayo lo sele ni yara oke to wa ro ti olorun fi si won lokan lati gberu eto yi kale pe ki awon olorin emi mo si gbo nigba ti won so pe awon o fe o he awon o fe ru re ninu ise iranse ti olorun so pe ki awon gbe kale ta n pe ni upper room experience mo wo pe si awon kan tun wa be lodi oni lati gberu program yi kale o je ohun to dun mo mi ninu lopolopo
1: oluwa seun kini kawon eyan mo reti lati pase awon ti won fe korin emi ohun
2: ohun ti ki a ma reti ohun na ni gege bi olorun se fi si wa lokan wi pe awa ti igbeyin aye de bayi ka lo soro olorun oro yi pada iyi okan pada si odo olorun ka so fun wa gbogbo bi ti enikankan wa ti nilo owo olorun ka pe olorun so kale lati fowo kan aye kankan lati gba awon ohun ti eniyan ti ro pe ko le sese ninu aye wa lati gba pada lowo oluwa ati lati jo wa aye wa fun eni to ni emi wa ati lati ma je ka wo ohun to sele ni ayika lati ma je ka wo ohun to sele ni orileede lati gba wa kuro ni waju oluwa pe ka fokan bale o si ma dara ojo ola wa ma dara o nitori pe nipasẹ ise iranse upper room experience yi hey olorun ma rin koja pelu owo agbara to yato
1: to hey nigba ti kin to bere si ni takuroso pelu yin o ti lorin awon because in betin ba gbo orin emi gan bo mo wonu emi lo baba nso nipa kiki olorun ka biese olodumare Olorun yonde ebon ohun fun yin o. Olorun o si ni gba lowo yin.
2: Amen.
1: Esu na o ni gba lowo
2: yin. Ami Jesu
1: Kristo. Ohun te fi wo Olorun esu ni babe.
2: Ami Jesu.
1: E ba ki Olorun laarin iseju kan. Tori pe pe ba tin ki Olorun a tin gbo ninu awon abomu yin. To oya laarin iseju kan e ba ki
2: Olorun. Oba to gba dobale oba. Oba lori aye ati orun. Bongo idi

0: Bani bani ti gbogbo eniyan n wari fun eke ninu ina ileru o wo kembere bi ija ato fi sha oguran emi inu awon woli olopo ajobo ebo mi ajisa mi ebesadi mi ogbon mi imo mi oye mi alatleyin mi okunrin ogun alagbada ina alawo tele orun ogbenu wundi asola ogbenu omo eniyan fohun ogbenu adelebo sogo iwa na ni iye
1: to eje nbiyin le re bi nba kun ni ke ma fi gbogbo ojo ni ke olohun yo kan ma wa na ni be se nke olohun yi mo fe biyin le re bere meji nbe
0: yes sir
1: akoko ni pe se eko ni ibere keji wa re o to ba je pe eko ni bo ni mi se ohun tin wa
0: mi o ko o
1: eh
0: be ni sir mi o ko rara
1: eh ifi kan pe meji
0: mi o ko
1: eh si lako sile te gbe dani
0: olorun lo fi si mi lokan bo se fi si mi lokan lo njade
1: abisi olodumare
0: mi o ko latodo eni kankan
1: kini orisun
0: ememe mo ni
1: ememe mo ni
0: be ni sir
1: abisi olodumare ke se pe boya ke to bere orin e ti kokko se nkan kan mo
0: mi o ni kokko o mi o ni ogun ajisa kokko emi mo ni mo lo sise ninu mi
1: to lati fi kadi ohun gbogbo nile kini imoran te ni fun awon ti awon na sese bere to lohun sese pe sinu ise ranse yi kini imoran te ni fun won
0: imoran ti mo ni fun wa ge bi awa ti olorun pe sinu ise ranse orin e je ka duro ninu ipe ti olorun pe wa si e ma je ka wo awon kan to surround e wi pe mo fe ko bi awon kan se nko mama mi ninu oluwa kan ma nso ani be yourself ara re gangan ni ko je ohun ti olorun ran ni ko se ma wo pe tori pe awon kan se bi eleyi awon kan se bi eleyi emi na fe se be eyan ma tebo nbe ni o beyan ba duro lori ipe ti olorun pe wa si mo gba wa ni moran gege bi awon ti olorun awa ti olorun pe fun igba ikeyin yi e je ka duro lori ohun ti olorun pe wa si e ma je ka wo owo e ma je ka wo owo rara opolopo wa fame opolopo tun wa sugbon eni to pe wa ma fun wa a ma tayo eni to pe wa ma je ka kaga tori pe olorun wa na o ga olorun wa o si nibi ti o dara olorun wa da awa na ma dara a ma ga sugbon e ma je ka fi kanju e ma je ka fi debe e je ka ni suru olorun yen bo o si ti de sinu aye wa loruko jesu
1: to e seun o eh awon eyan fe ba yin soro awon kan fe pe yin e ba n fi phone number yin sita
0: phone number mi ni 080 22
1: 080
0: yes sir
1: 22
0: 00
1: 00
0: 21
1: 21
0: 79
1: 79 e ba n pe lekan
0: 080
1: 080
0: 22
1: 22
0: 00
1: 00
0: 21
1: 21
0: 79
1: 79
0: yes,
1: to mo ni gbagbo pe baba pe yin lojo mi e je wa
0: be ni sir.

0: já wa ma lo le ye ye ohun o ma rujo lai lai o na lati gbon eyin na ko ti gbo awon eri ise agbara eyi tin be ninu orin emi ko sese nilo ki ma tun so fun yin mo o
1: ebi inu awon woli olowo ajobo
0: ẹyin na e mu ni ibada ka se mu gege bi oju se pe anise orin emi koni ko lenu tin
1: alafilẹyin
0: mi ba fe ifarahan iwa laaye Olorun e gbiyanju orin emi wo e rise agbara eyi tin se to amo ki n to mo lo o fi asiko yi kedun se idaro eniwa ko si idi meji ti mo fi fe se leyi lawon odun popo die seyin ati jo kopa ninu awon egbe kan eyi to ni se pelu gbigbe ere itage jade
1: ojo mi ma goruko re ga o se olorun fun ore re
0: egbe ohun nigba na ogogo kura ati iyare boka kos o la pe ngba ohun
1: emi akoruko re ga o se olorun fun ore re
0: egbe osere awon oni tiata temi na si lori ofe lati wa nibe lawon odun na lohun
1: emi ayologo
0: orun dede mo kan jumo ododo wa patapata o na la nbo la fi so wipe ko si bo se wo ka pe to laye yi o se ki ma tan yin iku lo pin on dodo gbogbo ta ba tin se nile aye yi e ja mo ranti o pe ojo kan a o si gbe apa apa oni se gbe mo a gbe ese ese oni se gbe mo koda a fe lati lanu ka soro se ki ma tan yin oro ni jade Taiwo Azan ti gbogbo aye mo si ogogo o ti dagbere fun aye o
1: iba lowo eledu ma
0: tete agogo meta osan oni gan ni
1: enu asasi hey opo to gbele aye mi ro arugo igba ni aru
0: o ti fi oro ranse si mi bi eto isiku ohun o se waye awon eyan wa
1: ologi lati emi inu awon woli
0: ola ni won mo te won si te ni dede akoko mo kan laaro
1: ya o ba ni si
0: ni lo won gangan ni